0: Tututime 803.
1: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mamanuri, walang takot. Ang Masa Antemano. Kasama ang lutya ng Masa, Doris Bicornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, ng Bayan!
3: Ganda!
4: Good morning, partner. I'm so sorry at hindi ko narinig ang iyong pagtutu time kanina. Alam mo, ganyan lagi ang sagabal sa ating programa ay walang iba kundi si Alvin El Chico. Nagkukwentuhan pa kami.
0: Mali.
4: Mali.
0: Nagpaplano lang siya na gusto niyang food.
4: Ako din. Biglang ko, alam mo yung chan mo na parang na-activate nung nagsalita kami.
0: Sabi niya, teka lang.
4: Ay, pakiapsarado nga yung aircon natin. Ano na nga tayo? Nasa na tayo?
0: Partner, sumilip yung araw,
4: Ako,
0: may hari,
4: Ayoko siyang
0: mapansin. Naniniwala ka ba sa haring yan na nagpaparamdam?
4: Ayoko siyang pansinin. Ayaw.
0: Tampururut ka?
4: Tampururut ako unless the whole day siya na andyan, nagpaparamdam.
0: Hanggang tomorrow daw siya magaganyan.
4: Ganyan ba? Okay na nga lang para makapagsampay na rin ako. Namamaho na lahat ang mga damit namin.
0: Totoo yan. Sabi partner, tumaas na din lalo yung tubig doon sa Pampanga.
4: Uy, diba? Bakit gano'n? Nakita ko parang water world.
0: Yes,
4: na talaga, kawawa
0: tumaas
4: naman.
0: Kaso, gano'n talaga. Wala tayong magagawa. Aabangan lang natin hanggang sa mawala.
4: Kaya kailangan ng agarang tulong sa mga, hindi ko alam, kumuha kayo ng ano yung ginagamit ng MMDA na yung pagsipsip.
0: Teka lang, nagamit ba ng MMDA yung in-interview natin noong nakaraan? Yung mga bago nila.
4: Hindi ko nga alam
0: na gano'n. Ano nga tawag doon?
4: Yung kulay orange.
0: Yung orange na pag-control daw sa baha.
4: Dalhin nyo po doon sa mga baha doon sa Pampanga. Talagang kaawa-awa po ang kanilang sitwasyon doon.
0: Pero palagay ko, pinasok lahat.
4: Palagay ko kukulangin yun o hindi sapat.
0: Hindi kaya.
4: Kaya
0: masyadong malaking volume.
4: Masyadong malaki. Ang kailangan po dyan ay sandamakmak na mga sip-sip.
0: Lahat ng sip-sip, pumila!
4: Present! mahirap pa. Ako, hindi naman tayo engineer partner. Ano? Uh-huh. So, hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin. Ano yung sinasabi? Detention. Ano yun? Yung parang catch basin ba yun?
0: Mm-hmm. Pero siya, dapat... Doon sila i-drive, doon siya mapupunta para sa panahon na kakailanganin pa ng tubig.
4: Again?
0: Mapandilig-dilig or kung ano man.
4: Yes.
0: Flash ng kalsada, doon tayo kukuha.
4: Again, dapat yan ginawa nung panahon pa ni Magellan.
0: Kopong-kopong
4: pa talaga. Para sa gayon ay wala tayong problema ngayon. Kaso, nandyan na hindi na naman tayo nagpakilala.
0: Hindi, ito na nga. Nandyan na tayo oras ng pagpapakilala.
4: Galing mo talaga. Kaya ikaw ang partner ko dito. At dahil dyan, ito po ang tandem ng bayan. Magkasama po lagi araw-araw.
0: Mm-hmm.
4: Monday to Friday.
0: Kala ko Monday to Saturday.
4: Hindi, mamaya na yun.
0: Ay, mamaya na.
4: Vlogging yun. Vlogging. Monday to Friday po, magkasama kami neto.
0: Mm-hmm.
4: Kaya laging kumukulo ang tiyan ko. Dahil alam ko na magaling magluto.
0: Usapang pagkain
4: lagi. Wala
0: so, sino?
4: The one, the only Antemano, Robert Mano. Yan.
0: Maganda kumaga, partner. At syempre, maganda rin sa nag-iisa. Maganda kumaga rin sa isang, o nag-iisa rather, na mutya ng Masa.
4: Hello.
0: Ganda.
4: Hello. Ganda. Yan,
0: Doris Bicornia. Good morning, partner.
4: Good morning. At dahil sabi mo nga, ay medyo sumisilip si Haring Araw.
0: Sabi niya, Doris, pansinin mo ako.
4: Sige na nga. Siyempre, nagpapakipot pa ako.
0: Doris,
4: sige.
0: Ito na ako. Savior.
4: Pero ayaw.
0: Pagpapain ko na yung baha, Doris.
4: Ayaw ko. Dahil, pakilabas nga yung mga namamahong sampayin natin.
0: Diba?
4: Nandun doon lahat sa banyo, Mag-Yosef. Huwag ganun. Lagay nyo sa mga area ng banyo.
0: May mga malalaking spaces pa.
4: Kahit pa paano meron pang space para hindi mamaho. Kasi bakit tayo napunta sa namamahong mga damit? Pag namahong po yan, ulit na naman kayo ng laba. So sayang yung tubig at saka yung sabon.
0: Sabi natin, ilabas na ninyo. Pero ang tanong ninyo, baka tanong nila, Park, naku, lalabas namin, baka maya-maya. Ayan na naman, mas mababasa pa, mas babaho yung damit.
4: Oo nga. Ano ba? Pag-asa ba, meron silang latest balita?
0: Ayan.
4: Kung ano?
0: Para, para alamin natin kung ano ang latest singkil sa weather natin. Uulan din ba tayo itong pagpapasikat ng araw ngayon? Pakita gilas lang ba? Aba, heto na po!
2: Alerto sa bagyong Neneng at Habagaga.
0: Makakausap natin.
4: Partner, alam mo, nagulat ako. Unang kita ko doon sa teleprompter, kala ko Ayon Perez. Si Ayon.
0: Kasing guwapo naman yan. Kasing guwapo yan.
4: Ayun ba, talaga.
0: Lumelevel yan doon. Hello.
4: Lalo na pagka nagkula ng kanyang damit na namaho.
0: Makakausap po natin mula sa PAGASA ang Assistant Weather Services Chief ng PAGASA. Big time na to. Dami kasama lang namin doon sa PAGASA. May Assistant Weather Services Chief na pala.
4: Wow.
0: Soon to be. Ayaw ka na munang anuhin yan.
4: Baka maudot.
0: Sir Chris Perez. Sir Chris, magandang umaga po. Doris at Robert. Sa
3: tayo na ba yan? Magandang umaga po, Sir Robert, Ma'am Doris, at sa lahat po nating mga taga-subaybay.
4: Yan. So, Chris, ano po ang iyong advice? Dahil ayoko pong pansinin si Haring Araw. Pasilip-silip. Liplaang. Mamaya magsampay ako, hindi pala pa pwede dahil uulan na naman mamaya.
3: Actually, agree po ako sa inyo, Ma'am Doris.
4: Kita mo na.
3: Dahil dito nga sa QC, tinitingnan natin sa labas medyo sumisil pang haring araw. Pero inaasahan pa rin natin na posible pa rin pong makaranas ng occasional na pag-ulan dito sa Metro Manila. Dahil nga po sa umiiral na habagat o southwest monsoon. Kaya medyo antabay din yung mga kababayan natin as much as possible. Kung kaya pang tisin na sa silong yung mga sinampay, huwag muna tayong magpadala sa biglaang pagsilip ng araw. Para siguradong at least hindi masayang yung paglala pa po.
0: Tama nga ang hinala mo pala, partner.
4: Bisayo, tamang hinala ako eh. Pero ano ang tanong na lahat?
0: Ayan.
4: Meron bang bagyo o wala? We deserve an explanation, Chris Perez.
3: Well, sa ngayon po, nandito pa rin yung tropical depression na si Neneng. Nasa loob pa rin ating air responsibility. Ang kagandahan lang po ay hindi naman inaasahan itong magla-landfall. At possibly ngayong araw ay posible ng tuluyan ng PAR. Pero dahil nga sa pagpapaibahin ito ng habagat at saka isang bagyo na nandito sa may West Philippine Sea, ito yung inaasahan pa rin natin na patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito nga sa Ilocos Region, Batanes, Zambales at Bataan. Ito yung mga lugar na inaasahan po natin na talagang may karamihan ng pag-ulan at mas mataas ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. But however, gaya na nabanggit ko, dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi nga ng Luzon, in particular sa Cordillera Administrative Region, sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon, ganun din sa Cavite, Batangas, Laguna, Occidental at Oriental Mindoro at Palawan, asahan pa rin po yung mga paminsan-minsan pag-ulan na dulot ng habagat. So generally for today, most parts of Luzon ay talagang may mga, lalo na sa kanlurang bahagi, including Metro Manila, bagamat nagkakaroon tayo ng panandaliang breaks na napapansin natin, medyo sumisil pang haring araw, pero sana natin anytime during the day, hapon, gabi, ay posible pa rin pong umulan dahil sa habagat. Kaya maging alerto pa rin po, magantabay sa mga posibleng rainfall advisory papalabas ng PAGASA. At last, ito nga, yung ating mga continuous na forecast patungkol sa bagyong si Neneng at yung sa monitoring natin ng dalawang bagyo sa labas po na ating PAR.
0: Sir Chris, after ni Neneng, alam natin na may mga nagbabanta pa rin na bagyo. So next week, gaano ba ang ini-expect, partner? Baka ma-high blood ka pag binagit ko pangalan ng susunod na bagyo.
4: Ano susunod na pangalan ng
0: Obet?
4: Badrina ito?
0: Sabi ko sa'yo, gandito susunod ako ni Obet Uulanin niya tayo talaga next week, Sir Chris, pag ganyan.
3: Well, ang nakikita kasi natin, once na pumasok itong bagyong may international name na Saudel, at yun nga, just in case na pumasok ng para, ibibigyan natin ng local name na Obet, ang nakikita natin pag-kills nito ay halos kapares nitong Keneneng. So kung magiging kaparehas ng pagkilos patungo dito sa may Taiwan at the southeastern part ng China, posibleng yung enhancement ng habagat is almost the same pattern as with the bagyong Neneng ngayon. So we're still expecting na, let's say for example, itong si Neneng ay lumabas na ng pangyong araw, bagyang humina ng epekto sa habagat, but by next week nga, kung papasok naman itong panibagong bagyo, dinasahan po natin na by next week may panibago tayong enhanced habagat because of this incoming tropical storm na bibigyan natin ng local name na Obet just in case.
4: Obet Madrina pala ito. So, ibig sabihin, Sir Chris, akala ko kanina, partner, mababawasan na or kung hindi man totally, hindi na muna natin maririnig yung nakakatakot na O, diba?
3: So, meron pa rin. Hopefully. Kung magulan mo, hopefully, hindi ganun karami dahil on the lighter side, kung titingnan natin, maganda rin yung mga pag-ulan na naranasan natin nakaraan dahil medyo tumaas yung mga level ng tubig dito sa ating mga water reservoirs. Dahil inaasahan natin na possibly during the last quarter of this year ay magsimula na mag-manifest yung epekto ng El Nino. Pag sinabi nating mag-manifest yung medyo mababang dami ng pag-ulan na posible nating matanggap last quarter of this year to the possibly up to the first quarter of next year. So, kumbaga parang nakapag-ipon tayo in advance para sa last quarter. Yun lang, yung epekto po sa mga komunidad na malapit sa tabing ilog ay hindi talaga may iwasan yung mga...
4: Correct. Oo, dapat alertado pa rin sila dahil kahit anumang oras baka biglang magbago na naman ang sitwasyon. Huwag tayo pong pakampante.
0: Maka-partner, nakapang two-piece na sila. I'm ready, sabi kasi may araw na.
4: Habang yung isa naman, ready ka. Samantalang ako, ang bit-bit ko ay yung refrigerator namin. Ibabalik ko. Kaya napakahirap talaga. Di ba kaya sinasabi, partner, hindi mo talaga maintindihan ang panahon.
0: Oo.
4: Parang si Obet Madrina.
0: Ewan ko ba dyan sa Obet na yan?
4: Bakit ganun
0: sa
4: yung tao na yun?
0: Sa dami ng pwedeng sumabay sa panahon. Yan pa. Alam mo, baka usap namin siya kanina.
4: Ah, talaga ba?
0: Mukhang tumakas na.
3: Ayun, panggabi po si Obet kasi.
0: Panggabi sa Ibris.
4: Okay lang. Okay lang sa akin. Meron pang isa akong katanungan. Napaka importante. Crucial. At hula ko ay si Chris Perez lang ang makaka...
0: Ay, of course. Assistant Weather Services Chief yan.
4: Apo. Chris, ano bakit, yan, bakit ba tinatawag na haring araw? Bakit hindi haring bahaghari? O haring ano pa ba ibang mga...
0: Lahat na lang hari?
4: Hari, oo. Hari Roque. Este!
0: Mali! Mali! Hari Pata!
4: Hari Pata! Oo. O ganyan na sa ating producer na si Camille. Gusto ko lang malaman nga bakit ka haring araw?
3: Well, ako po, I'll be speaking based on my personal opinion dahil alam naman po natin ang icon ng araw. Yung representation sa images, sa mga drawings, sa cartoons, ay meron itong crown. Yung rays of the sun, even sa flag natin, ay makikita po natin yung 8 na rays of the sun, kung di ako nagkakamali. No? So, generally, kapag yung half pa lang yung naka-imagine natin, kung baka may cloud, diba? Tapos kalahati pa lang ng araw yung nakasilip pa, makikita natin yung rays, it sort of represents a crown. Kaya siguro, nagkaroon tayo ng term na haring araw.
0: At yan.
3: Pero yung buwan, dahil walang rays, hindi natin pwedeng tawagin haring buwan.
4: Haring buwan.
3: So, yun, sa akin, personal opinion po yun. Based sa mga, na ina-imagine ko, why is it the haring araw? Generally, tinignan ko yung image, bakit nga po ba haring araw? Well, yun nga, yung rays, sort of represent the crown.
0: Kumbaga kapag palabas pa lang siya ng horizon yung
3: kalahati
4: pa lang. Kuya na, mga bata, yung mga bata na walang pasok ngayon, nagkaroon pa rin kayo ng kaalaman.
0: Muna kay Kuya Chris.
4: Yan, Kuya Chris, pasok.
0: Sir Chris, maraming salamat po sa inyong oras.
3: Maraming salamat din po sa kanilat. Magandang araw.
0: Magandang umaga po si Sir Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa.
2: Alerto sa bagyong Neneng at Habagat.
4: Nagmamadali, partner.
0: Abo, nakasilip ang araw, nagmamadali, partner.
4: Ano daw ang tutut?
0: Tutut time, 8:17 ng umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Basta AM, DZMM.
0: At Dito na tayo, partner, ha?
4: Saan tayo?
0: Bago ko sila tawagin, batiin ko lang, baka magtampururot, partner.
4: Ay, batiin mo na.
0: Magandang umaga po, Tita Josie Jinko Kayanan, sabi niya. Pa-shoutout naman, araw-araw ako nanonood sa inyo. Kahit malaki na ang baha ngayon, may tubig dito sa loob ng bahay namin. Pero naku naka-DZMM pa rin. Maraming pong salamat. Mag-iingat po, ha?
4: Mag-iingat po kayo at naway, hindi umimpis.
0: Humupa.
4: Humupa na.
0: Yun, humupa siya. Habang pinahuhupa natin, alamin na po natin ang report ng ating Radyo Patrol!
2: Magtsaka ng Radyo Patrol!
0: Punta tayo dito. Agad binabaha dito, partner, sa Quezon City.
4: Baka na naman humupa na naman ako.
0: Tingnan natin, ha?
4: Sino ba kasi yung mga naniningil po sa akin?
0: Naalala ka?
4: Huwag nyo na po akong tawagan dahil hindi ko kayo talaga sasagutin.
0: Huyo kayo, kamo.
4: Huyo, oo.
0: Alamin po natin ang kalagayan ng ilang mga binahang lugar sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol. Nico Bagsik. Nico, kumusta dyan?
5: Magandang umaga sa inyo, Robert at Doris. Ako, nakita nyo ba? Ito, parang for the first time ay sumikat na nga ang Haring Araw after ng ilang araw dito sa bahaging ito ng Quezon City. Kasi ito, medyo mataas na yung araw dito sa kinalalagyan ko ngayon. Nandito ako ngayon sa isang bahagi ng NS Amoranto Avenue sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. At kung makikita nyo dito sa aking likuran, ito yung makikita nyo pa dito, ayan, ganyan, naging kataas.
0: Ganyan kataas.
5: Kahapon lang yan, ha? Kahapon lang. Kasi makikita nyo yung mga dumi-dumi pang natira dito sa gate na ito, no? At bukod dyan, meron din ditong NDRRMO, CDRRMO level.
0: So hanggang saan yung level ng tubig nila dyan kahapon, yung baha nila?
5: Nung pumunta ako dito kahapon, Robert, umabot ng 4 feet.
0: Wow.
5: 4 feet, ayan yung 4 feet. Curious. Pero nasa elevated area kasi ako, nasa gutter ako. Kaya kung bababa pa ako dito, ayan, mas magiging malalim pa kasi nasa elevated area ako. So ganyan kalalim.
4: Pero huwag kang sumuong sa tubig, baha. Well, ay mali pala ako. Sa baha, hindi tubig, baha.
5: Yun na nga, Doris, dahil wala na naman ang baha dito sa bahaging ito ng NS Amoranto. Maging doon sa ilang mga kalye dito sa Santo Domingo, Barangay Santo Domingo, Quezon City, umupa na rin yung mga baha dyan na napuntahan ko kahapon. Dito nga sa NS Amoranto, umabot pa ng 4 feet ang taas ng baha, kaya hindi ito madaanan ng kahit anong sasakyan. Sinara din ang ilang bahagi nito sa mga motorista na binaha dahil paniguradong titirik yung mga sasakyang susuong dahil sa lalim ng tubig. Umupa na rin ang baha sa Karating Kalye ng NS Amoranto, partikular na sa Samal, Kalamba at Don Jose Streets, kung saan inabot pa ang mataas na basketball ring dito sa lugar at kinailangan ng mga residente na magbangka para makalabas at makabalik sa kanilang mga bahay. Pero sa kabila ng paghupa ng baha, ay nako, Robert at Doris, ang sumalubong naman sa akin ngayong umaga ay ang mga basura at putik na naiwan dito sa mga daanan.
4: Yun nga yung nakita ni Robert, nakita ni Robert, nagkalat ang basura.
5: Actually, ito nga lang, dito lang sa harap ko, ayan ang basura, hindi pa nahahakot, at may mga putik din dito, at may mga lusak dito, maputik din dito, ayan yung iniwan ng mataas na pagbaha dito kahapon sa bahaging ito ng NS Amoranto. Pero gayon pa man, Doris at Robert, syempre inaasahan natin na itong ang mga kalat na ito ay lilinisin din ng mga taga-sendro at MMDA na naglilibot dito sa lugar. Kapansin-pansin rin na nag-umpisa ng masira yung mga asfalto ng kalsada
0: na,
5: dahil
0: laging
4: nababad.
5: Yan talaga yung dumaan kami kanina, lalo na doon sa bahagi ng Don Jose at Samal Street dito sa Barangay Santo Domingo. Ay talagang baku-baku na yung mga kalsada. Yung mga napansin natin. Pero good news sa mga motorista, dahil itong main thoroughfare ng NS Amoranto, papunta ito dito sa aking kaliwa, ay lalabas sila ng GR Araneta Avenue. Madadaanan na yan ng mga sakyan.
0: Ayun.
4: Pero hindi agad-agad tayo, di ba, mga motorista lalo. Nako, naninisin na naman lahat, sisisihin, kabilang na si Princess Jillian natin. Kasalanan nito ni Jillian eh. Pero hindi po eh, yung asfalto, hindi mo po pwede na takpan na lang patsi-patsi dahil masisira din ulit.
0: Wala din.
4: Wala din.
0: Mas magiging problema yun. Tama. Matapos uulan na naman, mabababad na naman, dadaan yung mabibigat at sakyan. Butas na naman, lubak na naman, cycle.
4: Lalo na sinabi ni ng Pag-asa na may padating naman talaga si Obet, di ba? May bagyo na naman.
5: At sayang din yung budget na nilalaan dyan. Ano? Kasi kung patsi-patsi iyan, lalagyan ng tatambakan ng konti, tapos masisira din, sayang lang din yung budget. So mas mainam na siguro na magkaroon talaga no, ng tipong yung mga mobile pump na nakita rin natin kahapon, yung madaling i-deploy para naman kahit papaano maibsan yung pagbaha, hindi ganun katagal yung pagbaha, and at the same time, mag-invest sa mga tamang mga equipments para naman kahit papaano ay hindi masayang yung pondo ng bayan.
4: Okay. Eh, yan ang ating panalangin.
0: Lahat tayo yan ang gusto nating mangyari.
5: Sabi nga, Doris at Robert, dasal lang talaga. Dasal lang.
0: Ano yan, ang last na yan, Nico? Go!
5: Yun nga, dasal lang talaga, Robert at Doris. Dasal lang.
0: Kamu po na may nag-uusapan. Alam mo, may proposal pa, Nico, partner.
4: Oo, ano
0: ang sabi, dapat ang election period ng Pilipinas ilipat.
5: Bakit? Yun nga, dapat saan, ano, saan
0: daw? Tuwing, ano, tuwing rainy season daw, doon ang campaign period.
4: Bakit?
0: Kagaya nito, eh di mga na, politiko, mangampanya kayo sa baha.
4: Ayan.
0: Lumusok kayo sa baha, puntahan nyo kami sa community namin, baha.
4: Tama.
0: Pero kami boboto ng Mayo, tuyo.
4: Correct.
0: Oh, sabi yung partner.
4: Saka,
5: kung gagawin yan, Robert at Doris, ano, kung gagawin yan ng around July, August, o tuwing rainy season, ay maaalala ng mga kababayan natin, yung mga... Siyempre, mga pondo nila na kinulimbat at hindi inilagay sa tamang mga proyekto ng mga government
0: officials. Hindi, tsaka the best doon, Nico, mga kampanya silang maglakad sila sa baha.
4: Oo.
0: Gusto nyo pumwesto,
4: ha? Lumangoy sila.
0: O, lumangoy kayo, mamata kayo.
5: Baka naman
0: kamaya
5: magbangkaraman, ano, Robert.
0: Hindi, hindi tayo papayag. Tayo butante nun, tayo bilang. Hindi, kung gusto nyo iboto namin kayo, maglakad kayo sa baha.
4: Maglakad. At kung kunyari, gagamit ng bangka, o di tandaan ninyo, itong opisyal na ito gumamit ng bangka.
0: Tayo ka, lumalakad sa baha sila. Arte-arte.
4: No arte, please.
0: Maraming salamat, Nico Magsik.
4: Nagagalit na si Camille, no?
5: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Magsik, DZMM.
0: Samantala,
4: meron pa.
0: Punta tayo sa pila ng 20 pesos na bigas sa Malate, Maynila. Partner.
4: Meron?
0: Meron.
4: Ay, teka lang, alis na ako.
0: Wait, samahan kita.
4: Sige.
0: Narito ang kumpirmado, sigurado balita mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha, pakipila na kami dyan, ha?
6: Good morning, Robert at Doris. Sinamantala nga ng mga senior citizen at PWD yung gumandang panahon dito sa Maynila para makapila at makabili ng 20 pesos na bigas. Dito yan sa may kaliwa ng Pangulo sa Malate, Maynila. Sa dagsan ng mga bumibili, aabot na nga sa kanto ng Quirino sa Taft Avenue yung pila. Maraming sa mga pumila.
0: Trish, ang pangit naman ang sitwasyon na yan. Ganyan agad. Sorry ha, hindi ko maano, maatim na bubungad sa atin, ganyan.
6: Oo, so, tama Robert, ganyan lang inabutan ko. Simula kanina nang mapadpad tayo dito around 7 a.m. Yung pila bago pa magkanto, pero as of this time, hanggang doon na sa dulo ng kanto bandang Taft Avenue yan. Ang sinasabi nga ng mga nakausap natin, marami sa kanila alas 12 hanggang alas 5 nag-aabang. Pero unang pinapasok, yung mga nabigyan na ng numero kahapon na naabutan nung 1 p.m. na cut-off. Yung magtahim na si Annabelle at Joanne na bumalik muli ngayong araw para makakuha ng supply. Nahilo yung kanyang sahin sa ilang oras sa pila kaya binigyan mo ng upuan ng mga kapwa mamimili para kahit paano ay bumuti yung kanyang pakiramdam.
7: Tayo lang. Ano pong nararamdaman mo ngayon? Medyo bumutibutan na kahit kanilang pakiramdam. Bigla ako na.
8: Okay. Opo, apo na ulan na po eh. Basically pa na po kami dito. Nakuha na po ng bigas dito kahit wala nang ulan. Wala po talaga may masilukan para kaling mapatulog mo may babagyo. O kasi mura lang po kasi bigas. Kailangan po na talaga kahit po maulan. Pila po talaga. Hirap lang po kami.
6: Sorry sa Robert, para sa mga walang mauupuan, karton o mismong sako na gagamitin na nalagyan ng bigas, yung kanilang ginagamit para pansapin para kahit paano makaupo muna sila dito sa bangketa habang naghihintay. Ang mamimiling si Josefina nagdala na rin ng payong sakaling abutan man ng ulan kakapila.
9: May cut-off pa, kaya nga kailangan maaga. E paano naman kung bigla po muna doon? May dala naman kami payong. Pero okay lang. Kasi mura naman ang bigas eh.
10: Ano kayong aalis sa pinapun niyo?
9: Hindi po. Okay lang. Oh, may dala naman ako yung payong. Nakakangali pag nakatayo eh. Kaya mupo lang sa bangketa. Yung sako, yung panglagay rin sa bigas. Pinupo namin yung sako. Ano? Sa makabili ng bigas, baka makuha lang ng numero. Okay lang.
11: Robert Doris, gaya ng sabi ko kanina, hanggang ngayon wala pang usad yung pila, walang galawan. Expected, maya-maya nga lamang ay magsisimula na yung pagbebenta ng bigas. Di tulad nung nakaraan, ngayon may limit na yung bibigyan nila ng bigas. First 500 lamang yung mabibigyan ng supply. Ayon dun sa tindero nung Kadiwa, na di naman umano nagkakaubusan ng supply, pero aminado silang nagkakaroon ng delay sa pag-deliver ng mga bigas, lalo na maulan yung panahon at nanggagaling pa sa malalayong probinsa o sa mga karatig probinsa gaya ng Bulacan, Nueva Ecija, minsan at Antipolo, yung mga supply na ito. Yung schedule dito, Robert at Doris, Monday to Friday, yung distribution o yung pagbebenta ng 20 pesos, hanggang alauna lang ng hapon, yung cut-off para dun sa bentahan ng bigas.
0: Trish, nag-usap kami ng partner ko, pagkakita ko sa video mo, sabi ko, ayan na nga ang sinasabi ko, ang pangit tingnan. Naulanan ka ng matagal na panahon, binaha ka hindi
4: pa.
0: Ka nakalabas. Mm-hmm. Ngayon lalabas ka para bumili ka ng bigas mo. Ito naman yung sasalubong sa'yo.
4: Pipila ka?
0: Habang nahilo na si nanay, partner.
4: Correct, gutom pa yan.
0: Oo. Bakit? Anong oras ba yan mag-start mag-distribute? At gano'n na, ang haba na oras ng paghihintay nila, Jack.
4: Madaling araw
0: naman.
4: Pa, nagsimula.
11: Usually, sorry, 7 or 8 a.m. yung start dito. Ayan, nagbanda ko dito malapit doon sa gate kung saan mismo yung bentahan mukhang nagsisimula na nga mamigay. Kanina may mga nirepack na rin kasi silang naka-ready na mga bigas. So, kumbaga, parang abutan na lang yung gagawin kapag pinapasok na yung mga nakapila. Tama yung sinabi ni Doris kanina, no? Nahilo si nanay dahil wala rin sang kain. Ganun yung nakikita ko dito sa mga karimian sa mga nakapila. Either walang kain or ngayon na lang din kumakain habang nakapila. Ayan, magkakape at bibili muna ng biskwit sa gilid, Robert at Doris.
0: Wala ba dyan doon sa mga nagtitinda na pwede magkaroon ng adjustment kung maaga naman pumipila yung mga kababayan natin? Baka pwede na maaga din silang magbenta dyan, 5 a.m. Kung 5 a.m. nakapila na dyan, total 1 p.m. pala tapos na silang magtinda, Trish.
11: Sinasabi din nila kasi Robert at Doris, kumbaga parang sinusundan nila yung usual na abiso sa kanila ng Department of Agriculture. Pansin nga din natin kahit yung 1 p.m. na cut-off, dati wala naman yun. Pero ngayon pinatupad, ang sinasabi naman nila kahit may mga pumipila pa ng past 1 p.m., ang magiging sistema na lang doon, bibigyan na lang din sila ng numero, tapos babalik na lang bukas ng ano. Yun nga lang.
0: Diba, Trish? Pa-follow up natin yan sa Department of Agriculture. Hindi pwede na ganito eh. Kawawa yung mga kababayan natin. Dapat sila makatok sa ganito dahil yung situation hindi maganda. Mamaya may mahilo na namang ibang mga nakapila dyan eh. Delikado. Diba, bukas babalikan natin sa mga susunod na araw yung balita na yan. Trish, maraming salamat.
11: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Mula sa mahabang pila ng 20 pesos na bigas sa Balate, Maynila, puntahan natin ito.
4: Etneb yan.
0: Oo, kaya nga, partner.
4: Kaya pahirapan.
0: Ilang abere sa kalsada na mataan naman sa Taft Avenue sa Pasay City. Ang balitang kumpirmado, sigurado, at hindi Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Ilang lubak ang nabilang mo, Zeus?
12: Robert at Doris, matapos nga ang halos dalawang linggo ng tuloy-tuloy na ulan, lumitaw sa bahagi ng Taft Avenue at Libertad Avenue ang ilang malalalim na mga lubak. Pinakamalalim rito ay ang namataan ng Radyo Patrol sa tapat ng isang condominium building sa lugar. Kwento ng mga motoristang madalas dumaraan sa kalsada, bigla na lamang lumalim ang lubak nang walang humpay ang pag-ulan at tumaas ang tubig sa kalye. Nagdudulot ito ng traffic palabas ng Buendia Avenue dahil sinusubukan itong iwasan ng mga sasakyan. Pangamba naman ang dulot nito sa mga nakamotorsiklo.
13: Pagkatapos lang ng ulan na nagbaba. Pero dati wala na yan.
14: Mga ikunting lubak ayun, lumaki ng nagulan. Dagdagan na nagdagan yung lubak niya, lumalim. Kaya mahirap sa mga na nagmumotor yan, mga ano, nadip, madisirasya sila pag di nila makita.
12: Robert at Doris, Doris, yun ang tinig din na Danny, isang motorista, at ni Dudes, isang residente na nakatira malapit dyan sa naturang kalsada. Ayon pa sa kanila, nung tumaas yung tubig dyan sa may bahagi ng Taft Avenue at Libertad Avenue noong kasagsagan ng pag-ulan, ay natakpan nga ng tubigan at hindi makita ng mga motorista yung lubak na yan. Kaya marami na na mga nakamotorsiklo yung muntik ng madisgrasya, punsod nga ng mga lubak. Bukod dyan sa malalalim na lubak, Robert at Doris, kapansin-pansin din sa naturang kalye yung naiipong tubig kahit wala ng ulan. Gayun din ang mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada kahit paulit-ulit na nagsasagawa ng operasyon dito ang MMDA. Wala pang tugon ang Pasay LGU hinggil sa kanilang magiging aksyon sa naturang mga aberya sa Taft Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang radio.

0: motorista na ito o maglagay man lang ng mga signages na dito ay may mga serye ng lubak. Serye talaga. Kita mo, partner, wala na talagang madaanan, puro lubak.
1: Lagyan ng barrier. Yung iba sa Manila, nakita ko ganun. Yung may lagyan ng
0: early
1: barrier.
0: Warning device. Oo.
2: Pagdating dun sa early warning device, Robert at Doris, wala tayong nakita. Kaya natin napansin yung mga lubak na yan dahil kapag nung binabaybay natin yung kalsada na yan, napansin natin na medyo bumabagal. Nagmi-minor kasi yung mga motorista kapag darating na dyan sa bahagi na yun na kalsada para nga maiwasan yung aksidente. Wala tayong yun nga, nakitang signage o babala na mayroong ganong klase ng lubak. Pero kita naman natin yung ilang traffic enforcer ng Pasay LGU andyan naman, gumagabay dun sa mga motorista, particular nga dyan sa may bahagi ng Libertad Avenue, papunta dun sa may Market Road, dahil yan ay nagiging embudo ng mga sasakyan, papasok kasi ito ng Pasay Public Market. Pero yun nga, no, bagaman may traffic enforcer, hindi maiwasan ng ilang motorista na mangamba pa rin dahil merong malalalim na lubak sa bahagi na yan ng Pasay City.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi! At syempre, maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Handem ng Bayan!
0: Dahil dyan!
1: Dahil sumikat ang araw!
0: Ang
1: oras!
0: At sumikat din ang mga baku-baku sa ating kalsada.
1: Ay,
0: baku!
1: Sakit sa puso!
0: Tututime!
1: 8:35 in the morning!
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Basta AM DZMM.
5: Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mula noon.

0: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
1: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay! Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemex.

0: Mix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem. Tandem ng Bayan.
2: At ito ang tandem ng bayan na mayroong sigurado. Kumpirmado na tutut time, partner.
3: Tutut time, 8:39 ng umaga.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Good morning!
3: Good morning, class!
2: Good morning, class. Tayo po ay magsipag-upo na dahil andyan na po ang ating guro.
3: Teacher? Principal?
2: Teacher?
3: School administrator,
2: district
3: director, supervisor.
2: Walang iba, the one, the only, Yusek Claire Castro. Good morning, ma'am.
3: Good morning, Yusek.
5: Good morning, Robert. Good morning, Ma'am Doris. Good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga.
3: Sabi ko sa iyo, partner, woke up like this na naman.
2: She woke up like that. Oo, kaya how to be you po, ma'am.
5: Maganda yung ilaw dito. Actually, natural light siya.
2: Magaling. Oo. Ako din dito, ma'am, natural. Natural.
5: How to be you.
2: Di ma'am, sige, pinapatawa lang kita kasi medyo nalagay ka sa spotlight nung isang araw, pero mag-move on tayo. Dapat lang na tayo ay mag-move on. At gusto rin nating talakayin kay Ma'am Claire yung mga pagbaha. Ano na ang ginagawa ng gobyerno tungkol dyan? Una nating katanungan, ma'am, nagkaroon na po ba kayo ng kasunduan o nagkaroon na kayo ng meeting of the minds ng mga teachers natin tungkol po doon sa medyo hindi yata na nagkaintindihan na
3: nagkaroon
2: issue.
3: Nagkaroon ng mixed signals and interpretation.
2: Opo.
5: Actually, kamabasa ko lang ng isang mensahe dito. Teacher siya at sinabi niya, ngayon ko lang nakita.
2: Opo.
5: Meron yata silang napanood na na-splice yung video. Kaya siguro ganun daw yung naging tingin ng iba.
2: Oo.
5: Pero yung iba mga teachers po na nakikita ko rin na nagko-comment, sabi nila na hindi ko naman generalize.
3: Opo. No?
5: Hindi naman sweeping statement yung sinabi ko. At napakita ko naman din po kahapon kung ano yung ilan sa mga talagang nagiging issue.
2: Opo.
5: Sa DepEd. At ito naman din po ay meron pong mga naging aksyon ang DepEd para po mabigyan din po ng kaukulang aksyon yung mga naging hindi naging maayos na nagawa ng ibang mga teacher. Pero sabi nga natin, hindi po natin inilalahat.
3: Opo.
5: Pero yung mensahe po natin ay tinanong po kasi tayo kung ano pa yung gagawin para doon sa nangyayaring mga ganitong klaseng insidente. So sabi nga natin ay hindi lang ito trabaho ng gobyerno kundi whole of nation approach. So lalo na hindi lang sa magulang kundi sa mga teachers or sa paaralan, nahuhubog din ang magandang attitude or behavior ng mga kabataan.
2: Ay, totoo
5: so,
2: naman yan.
5: So, natin yun dinadala at nabanggit nga natin na ilan sa mga kanila ay meron mga nagawang hindi ugma, hindi tama. At kaya, kumbaga, tayo bilang mga teachers ay magsilbi tayong magandang ehemplo. At kayo po kasi, ang kumaga second parents Kayo pangalawa talagang magulang na maituturo sa haba ng oras na iginugugol ng ating mga kabataan.
2: Tama.
5: So, ang hindi ko kasi maintindihan kung bakit na-frame siya na naninisi. Wala tayong sinabi na kasalanan niyo po ito. Tayo po yung nagpapaalala na napakalaki ng inyong role. At kumbaga kayo yung isa sa mga tinitingala para magdabay sa ating mga kabataan. So, kung paano to na frame, kung paano to na twist or na spin, hindi ko masasabing kasalanan ko kasi maliwanag po yung aking pagkakasabi patungkol po sa ating mga guro.
2: Tama. Mm. Pero kailangan po din, ma'am, na mabilis, alerto kayo sa pag, tawag to, yung
3: pagkukorekt ng mga pagkukorek, splice video na yan.
2: Pagsasalag na yan. Kasi kagaya nga, nang sabi nyo, meron mga nagsasabi na meron nag-splice, meron nag-ganito, meron nag-AI, na hindi natin mapigilan. Uh-huh. Napakabilis po. At ating ngayon, ang bilis din po makeup. Mm. Di ba? Sila lang yung ogets, gumaganyan. Oo, di ba? Attorney Claire. Attorney pa rin ang
5: kaya nga po, mas lalo natin sanang paitingin, no? Yung paano natin gagabayan yung mga kabataan. Katulad po ng reaction nyo, Ma'am Doris.
2: Opo,
5: kasi
2: opo.
5: Kung mas gagabayan natin ang ating mga kabataan at matuturo natin na maging mapanuri, mag-rely sa mga news, especially from the mainstream media, at hindi from the SOCMED lang. Hindi ko naman pinipintasan ang SOCMED. Ibig sabihin, maging mapanuri.
3: Sa diba? Lahat.
5: Maging, yung critical thinking nila is mas laliman. Siguro hindi rin magiging ganito ang ibang

0: For sure, may wisdom naman sila para mas maintindihan yung paliwanag natin. No? Mm-hmm. At the end of the day, ang gusto natin dito sabihin, lahat tayo magtulong-tulong para umayos yung sitwasyon
1: yun ng estudyante
0: natin.
1: Oo,
0: ano? From the parents, diba? Patungo mm-hmm. sa school administration, diba? Mm-hmm. Kila teacher, syempre sa mga friends and all. Moving forward, gusto namin mag-trip outside the Philippines, yung St. Clair.
1: Oo, talaga. Sige.
0: Hindi disclose ba? Hindi, joke lang. Kapag po sa government, ang vice president, medyo may question po eh. Bakit kailangan i-disclose eh kung saan nagpupunta? Paano daw yung security, yung St. Clair?
1: Kumbaga na aalanganin, nalalagay sa alanganin.
2: Wala naman i-disclose na itinerary niya. Ang disclose naman po ay yung travel authority. Actually, Ma'am Doris, ganito yan. Nag-confirm lang po ako. Nauna pang nalabas sa media. Kasi kung makikita niyo po yung text sa akin, confirm po ba? May date na nga po sa kalugar eh. So ako, wala naman kasi akong responsibilidad sa mga TA. So magtatanong po ako. Magtatanong ako kung pwedeng sabihin, i-confirm. So pag sinabi pwedeng i-confirm sa media, di confirm kasi lumabas na po eh.
1: Correct.
2: Hindi po sa amin ang galing.
1: Oo.
2: So, kung i-confirm, hindi, kayo po, taga-media, halimbawa po, public servants kami. Public servant yung aalis. Oh. May kasamang mga security and staff na tayo mismo yung nagbabayad. Public funds. Gusto po ba natin na itago natin? Hindi po kasi
1: siyempre sisingil ako. Sisingil ako. Para saan ba yan? Di ba tayo kasi magulang natin, humingi lang tayo ng 20 pesos. May 20 pesos pa ba ngayon? Mapupunta ako sa ganito. Anong gagawin mo? Saan na yan? Sino kasama mo? Magkano gagastos mo? Ibobosisiin mo eh. O lalo na ito, biyahe abroad ng isang opisyal.
0: Gusto mo talaga malaman. Tsaka may mga pagkakataon din, partner, makikita mo naka-live eh.
1: Yun na nga.
0: Ini-interview.
1: Correct.
0: Yeah. Diba? Alam mo naman, malalaman at malalaman mo kung nasan siya.
1: Hindi kailangan itago.
2: Eh tama, tama yan, Ma'am Doris and Robert. Kasi kung saan ang sabi niyang risk, ang pag-uusapan. Sabi ko nga, eh, kahit saan siya pumunta, kilala naman siya.
1: Oo, tama.
2: Diba? So, mas hindi nga, sa aking pagkaka, sa aking damdamin, mas hindi maganda ng isang public servant magbabiyahe, personal trip na parang bakasyon. Tapos hindi mo ipapaalam sa constituents mo. Tapos may bit-bit ka na mga security at staff na gobyerno yung nagbabayad. Kasi, nung una kasi po, ang sinasabi niya lagi ay walang ginagastos ang gobyerno sa mga foreign trips niya. Pero bigla niyang nireport na 7.4 million ang nagastos niya sa foreign trips niya for the security and staff.
1: So sa kanya rin galing. Sa kanya rin galing.
2: Nireport po ng OBP yun. At nireport po ng OBP na lahat ng trips ng Vice Presidente noong nakaraang taon ay 20 million pesos.
1: Wow.
2: Sa lahat po ng biyahe niya. So di naman po nagagaling sa atin yung amount na yun. Kundi nireport po yun ng OBP kasi siyempre, kailangan nila mag-report saan nila ipapakita yung 20 million pesos na nagastos nila.
1: So, yung sa katanungan niya na kung siya daw ay sinisilip kung saan niya ginasto, saan siya nagpunta, ilan ang kasama niya, ganyan, eh, might as well also na singilin natin daw ang mga biyahe.
0: Nung iba pang nasa executive.
1: Lalo na ang Pangulo.
2: Nagre-report naman po kami. Nakikita din naman po yan. Hindi naman po yan natatago. Diba? Kaya nga, hindi naman siya na wala naman nagiging issue eh tungkol sa mga pondo ng paggastos. Ang alam ko lang na nai-issue yung ibang mga supposed to be, mga agency na kailangan na magbalik ng bayad or ng expenses.
1: Mag-liquidate.
2: Hindi mag-liquidate. Kasi ano? Po, minsan po, ang Office of the President, kapag kami may mga foreign trips, ay siya po yung nagbabayad, let's say, for in behalf of the agency. So, si agency ngayon dapat ang magbalik ng pondo sa office. Pero yun po naman ay na-update at nababalik naman po yung pondo from the agency going back to the office. Kasi po, yung mga agency po, may kanya-kanya rin po yan mga allocated na funds for the trips. So, since na, minsan naaburuan ng OP, ang mangyayari po ay kailangan singilin ng OP, yung agency.
1: Opo.
2: Para maibalik yung pondo sa OP.
1: Alright. Mabilisan na lang, Robert, kung pero baka meron ka pang katanungan doon sa biyahe.
0: Itatanong ko lang kung totoo ba.
1: Oh, na.
0: O baka may pinalutang lang yung meeting niya with President Marcos. May request ba talaga? Alam ko pong nasagot dyan ito noong nakaraan, baka may update po dito.
1: May update ba?
2: Wala eh, kahapon kasi nung nag-meeting with dito sa MMDA para sa situation briefing, walang nabanggit sa atin eh.
1: So wala pa.
2: Saka parang hindi kasi siya yung focus.
1: Okay.
2: Ang focus kahapon kung paano re-remedyuhan, marami po kasi nabanggit na maaaring posible pa na gawin at yung long term, short term. Pero ang ikinatuwa kasi ng Pangulo ay yung magkakaroon ng catchment para po mag-ipon yung tubig. Pero ang sabi po ng Pangulo, ito yung sabi ng Pangulo na sa meeting, okay, sige, pwede natin ma-imbak yung tubig pasamantala, tapos sabi nila ay ipapump out. Mm-hmm. Pero sabi ng Pangulo, sayang yung tubig. Baka pwedeng meron tayong ibang paraan, okay, naipon muna. Anong pwede natin gawing paraan dyan para magamit? Kasi minsan pag El Nino, kulang tayo sa tubig, naghanap naman tayo ng tubig.
1: Oo.
0: Opo.
2: So, yun yung gusto ng Pangulo, yun yung na-emphasize ng Pangulo kahapon na, okay, maipon natin, pansamantala, si pa-pump out, pero sana magamit yung tubig.
1: Oo. No? Sa, yung proper implement.
2: Water cistern
1: So, ayos siya doon sa programa, pero yung implementation lang ang kanyang medyo gustong i-fine-tune.
2: Apo, kasi sa parang kasi kung meron tayong cistern, tapos may tubig na siya, tapos ipa-pump out lang, siyempre siguro yun yung pansamantala. Pero ang gusto sana ni Pangulo, yung tubig na yun, siguro even after na siya, yung term niya ay mapakinabangan ng mga kababayan natin, hindi na siya basta ipa-pump out, something na magagamit siya, especially pagkatag-tuyot.
1: Oo.
2: Kasi naipon na siya eh. So, yun yung gusto niya ng Pangulo na
1: maging maliwanag. Oo, maging maliwanag yung
2: sistema. Na mas mapakinabangan yung tubig na naipon kesa ipump out lang. Pero okay, siguro pasamantala, yun talaga ang kailangan. Kasi ipump out muna. At saka tignan yung mas matagal na manner, method, or mechanism na magamit yung tubig. Yun po yung gusto ng Pangulo. In-emphasize niya po yan kahapon.
1: Okay. Pahabol na lang sa akin. Sa akin.
0: Ikaw yung naghabol, partner.
1: Sorry.
0: Habol mo pa. Pwede pa daw.
1: Pwede pa daw.
2: Attorney okay Claire. Lang po hanggang 10 o'clock. Okay.
1: Ay, sabi mo yan ha. Yusek, ang tanong ko lang, kasi nag-BTO din ng pahayag si Vice President Duterte. Sabi niya, tumatagal ang impeachment. Sana daw ay mapabilis na. Ang Pangulong Marcos ba ay naiinip na rin? At ano ang kanyang reaction doon sa sinabi ni VP Sara na tumatagal pero hindi naman siya haharap doon sa pagdinig na yan?
2: Pagka po si Pangulo po kasi yung nakakausap ko tungkol sa impeachment. Ang pinakahuli niya talaga sinabi sa akin ay hayaan natin impeachment basta gumulong siya na naaayon sa batas at medyo process. At kung ano lang po yung ebidensya na makikita, doon po dapat bumasip. Pero kung matagal to, hindi ito matagal, kung ano sinabi ng Vice Presidente, hindi niya po yan iniintindi.
1: Okay.
2: Kung ano man yung sinasabi ng Vice Presidente, lalo na kung ito'y personal naman sa Vice Presidente, hindi po yan, it doesn't matter to the President. Hindi po siya importante sa Presidente.
1: At hindi rin naman niya kontrolado.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nga po, hindi po kasi ito, hindi ito procedure na ang Pangulo ang pwedeng mag-control. So, nasa, ano po yan, nasa Senado po yan. Jurisdiction po yan ng Senado.
1: Okay.
0: Opo. Yusek Claire, isa pa po, yung testigo na iniharap dati sa Blue Ribbon Committee, si Orly Gutesa. Nag-retract umatras. At ang tinuturo niya, itong si Senator Marcoleta, ang
1: defensor.
0: At defensor, yung nag-utos sa kanya para magsinungaling sa ganyan. Ano po ang take ng Malacañang pagdating dito sa issue po ng flood control yan?
2: Okay. ang gusto po talaga ng Pangulo ay managot ang dapat na managot. Pero muli, ang sasabi, di ba, ang sabi ko nga po, ang gusto ng Pangulo, due process, ebidensya, base sa batas. So kung gagawa naman din po ng kwento para mapindaw ng isang tao or maakusahan, o sino man gusto nilang akusahan, hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kasi ustisya po ang nais natin dito. Ustisya para managot kung sino yung dapat na managot. So, kung gawa-gawa lang din po na kwento para lang makagawa na intriga, tapos hindi naman po ito tatayo sa korte, mababaliwala po yung effort. So, kung meron po mga ebidensya na lehitimo at kaya pong tindigan yung anumang akusasyon, kung kanino man, laban sa mga di umanong sangkot, mas magandang lumabas na kayo. Di po ba? Kasi, mas kailangan po kayo para mas matindigan ng ombudsman yung mga kaso maaaring isang pa sa ibang maaaring sangkot. Although wala tayong binabanggit kung sino po dahil ito na may dapat na naaayon din sa ebidensya.
1: Opo.
2: So, sa mga nagtuturo po na or sa mga naiinip, kung alam nyo, ito'y sa akin bilang tayo ko as a lawyer. Kung sino man yung naiinip at meron po kayong ebidensya at meron kayong tinuturo na maaaring sangkot, kailangan po kayo ng ombudsman. Kailangan kayo ng DOJ. At pwede na kayo magsumite ng mga dokumento. At dapat po ang dokumento lang na ibibigay nyo ay hindi po gawa-gawa. Kasi makikita po yan sa korte.
1: Alright. Tama naman.
2: Mm-mm.
1: So on that note,
0: On that note, Teacher Claire.
1: Teacher?
2: Naging teacher ako.
0: Ay, totoo. Correct.
1: Sige, ma'am. Hanggang ngayon ay maraming katanungan sa kanya. Hula ko mag-iikot na naman ito sa mga several media outlets. Kaya pabayaan na natin siya. Opo.
2: Actually, hindi ko nga po minsan na pagbibigyan, especially kapag ka po yung palapit na sa briefing.
0: Opo, totoo po yun.
2: Nagkataon na si Ma'am Doris kasi.
1: Ayun, o.
2: Ang magawa eh.
0: Nag-request ang supervisor. Supervisor.
1: Ako ang supervisor.
0: Yes, Claire, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you very much.
2: Maraming salamat, Ma'am Doris and Robert, at sa lahat ng mga kababayan natin.
1: Yeah.
2: At sa mga teachers. Hello po.
1: Ayan.
0: Good morning.
1: Ingat po.
0: Peace, di ba? Peace, ganun
1: peace,
0: lang.
1: Peace.
0: Mula sa usapin ng iba-ibang issue sa Palacio, partner. Kabig
1: tayo.
0: Punta tayo ng Senado.
1: Balik tayo sa Senado.
0: Of course, okay. Dahil sa latest na nangyari sa Zamboanga, makakausap po natin si Senator Erwin Tulfo, ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, chairperson ng Social Justice, Welfare and Rural Development, Senator Judge, syempre, kay VP Sara Impeachment Trial.
1: At iba pa.
0: Ganyan kasi pang Senator Erwin Tulfo, magandang umaga po.
1: Good morning, Sen.
3: Magandang umaga po, Sir Robert and Ma'am Doris. Good morning.
0: Opo, good morning.
1: Good morning.
0: Sen, napanood ko at napakinggan ko yung iyong talumpati kahapon. Sa session nila. Kaugnay doon sa nangyari nga paumaril ng mga estudyante sa po dyan sa Zamboanga. Meron po kayong binanggit na because of this incident, may isusulong kayo na panukalang batas na magbibigay parusa doon sa owner nung gun na ginamit sa crime. Tama po?
3: Tama lang po yun. Responsibility. Kasi lalo na pag minor, pag anak o nakatira sa same house, dapat po, alam, may batas po tayo dyan, may RA na tayo na yung baril po itatago natin. Kung nakuha po ng bata at nagamit, kagaya po yung nangyayari po sa Zamboanga at sa Tacloban, yung isa, sa Tacloban, tahin niya na polis, ito yung Zamboanga, tatay niya mismo may mga armas. Ibig sabihin, hindi po nakasecure yun, hindi po nakalagay sa mga nakakandado. Dapat po nakakandado. Kaya nga, Pandoris, Sir Robert, pag bumili ka ng baril niya, may kasama na pong padlock eh. Meron po yung pag binili mo. May kandado po, may parang kadena. Meron po. Dapat ng baril niya, may mga ganun ho, na may kandado na, may lock po, para pwede mo ilock, para hindi basta-basta, ika nga, makasan ng bata, makalabit ng bata, nakakandado, at alisan mo ng bala. Hindi ho talaga po putok ko yun.
1: Wala naman palang dahilan para ito ay makutingting ng isang menor de edad. Kung meron naman palang may lock, merong padlock, paano? Hindi ko maintindihan talaga, Senator Erwin.
3: Naiwan po siguro sa aparador na hindi nakakandado, nakikita po ng bata, o nilalagay lang po yan sa ibabaw ng lamesa, nakikita po sa damitan. eh, kailangan po ilock, lalo po pag mga minor. So, kakasuhan ho natin. Hindi naman pa yung walang responsibilidad. Kahit sabi niya, hindi ko alam, ninakaw yung baril ko. Hindi mo sa pwede sabihin na ninakaw. Eh, alam mo yan, bilang gun owner, that sinisecure mo yung baril, eh, kinakandado mo sa aparador mo, or yung pagbili mo, meron ng lock po yun, yung parang
1: mantik, eh,
3: yung parang plastic case mismo na pwede correct mo itandado yung baril mo.
1: Oo. So, paano ho, ang parusa, merong
3: homicide po yan.
1: Homicide?
3: Reckless imprudence, homicide due to reckless imprudence or resulting to homicide. Yung pang iniisip po namin, 6 to 12 po, ang parusa ko dyan.
1: Bukod pa sa...
3: Pero kailangan po muna magkaroon ng due process.
1: Ayan, oo.
3: Magkaroon talaga ng investigasyon kung naging pabaya siya, iniwan niya, saan nakuha ng bata, tatanungin yung bata, saan mo nakuha yung baril?
1: Yun nga
3: patulang
1: eh.
3: Patulang po sa aparador namin, bakit doon? Wala pong lock, sabit ka. Ayan. Nakalagay po doon sa Republic Act po natin, dapat nakasecure, nakatago yung baril pag sa bahay.
0: Opo. Sir, panghuli na lang, alam ko may napaka-busy ni sir, may mga schedule siya today. Uh-oh. Si Orly Gutesa nag-retract
1: yan
0: doon sa sinabi niya sa paunang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Anong take po ngayon ng Blue Ribbon sa panibagong statement niya, Sen. Erwin?
3: Paubaya ko na po yan sa ombudsman dahil ang ombuds naman na po, nag-meeting na po kami kasama si Senate President Gatchelian at Ombudsman Rimulya. Pag lahat po na relating to flood control para mas mabilis po ang pagpapanagot. Kasi kung mag-iimbestiga na naman po kami, ganoon din po yung proseso, parang twice. I-imbestiga kami, sasabit namin ang finding, pagkatapos pagdating sa ombudsman, mag-iimbestiga din po sila yung finding po namin. So, nauulit lang. Whereas kung diretso na po ang ombudsman ang hahawak, eh mas mabilis po ang pag-prosecute. Imbis na 1 month, 2 months investigation sa ombudsman, 1 month lang.

0: Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga di ka naman hindi.
2: Thank you.
3: All-in-1 sa kwentuhan, all-in-1 sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-1 Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Miss na yan.
6: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oh,
6: sagada po ng mga
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bagong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Kalokohan!
7: Magkaibigan na tong dalawang panic.
0: Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
8: We are here! Get ready for the chaotic night. There's me, Jet!
9: I'm one of Black Mimps, one of Black...
8: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
10: I think it's time to support for Bond's country.
8: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via @BlueWayFi.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
2: MNL 48 with 79. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Glak-glak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. Kalokohan!
2: Magkaibigan na tong dalawang panic.
3: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
2: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga hindi ka naman hindi.
3: Thank you. Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: We are here! Get ready for the chaotic night!
6: First me, Jet!
7: A monoblock Mips! Monoblock...
5: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support for Bond this country.
9: TBS, TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Wave 5.
2: Are you
5: going
2: to
5: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
3: Kalokohan!
2: Magkaibigan na tong dalawang panic.
3: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. after a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
0: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung Hindi, is na yan.
2: MNL 48
6: with us.
2: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sagada po ng
1: maglaka.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: are here.
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, Chad.
2: A monoblock mips. Monoblock.
3: Wait. Let's go.
1: Get into the weekly talks with me with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
0: Yes, it is. TV Plus.
1: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. YouTube via at Blue Wave 5.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
8: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
7: Is na yan.
9: MNL 48
10: with a
9: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Oh,
9: sa kada po na mag-lag.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
11: Halo Kohan!

0: kayamanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: First me, Chad!
3: A monoblock Mims, monoblock...
2: Wait!
1: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for Bond this country.
2: CBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: Hindi kita marinig, kaya nga hindi ko naman hindi.
6: Grabe ka na ba?
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
8: bawa. Thank you.
9: Full screen mo, RJ.
10: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
11: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
12: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
11: Is na yan.
13: MNL 48
14: with us.
13: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
11: Oh,
13: sa kada po na maglaka.
11: Okay na. Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
2: Halo Kohan!
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
4: Ayang kwadro,
2: Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
5: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga hindi ka naman hindi.
6: Thank you.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
8: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
7: Is na yan.
9: MNL 48
10: with that.
9: With a quick swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Klak-klak.
9: Sagada po na maglaka.
7: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
2: Halo Kohan!

0: a one-on. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
2: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: We are here! Get ready for the chaotic night.
7: First me, Jet!
8: A monoblock Mips, monoblock...
6: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support for Bond this country.
10: TV Plus.
6: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Way 5.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions at ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. Kalokohan!
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
6: Here, get ready for the chaotic night.
7: First me, Jet!
8: A monoblock Mips, monoblock...
6: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support for Bond this country.
10: TV Plus.
6: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Way 5.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga
2: pero
1: yan.
2: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybaya sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
3: We are here! Get ready for the chaotic night!
4: There's me, Chad!
5: A monoblock Mips! Monoblock...
4: Wait!
3: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
6: I think it's time to support for Bond's country.
7: CBS TV Plus.
3: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
8: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
9: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi?
8: Is na yan.
10: MNL 48
11: with us.
10: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
8: Klak-klak.
10: Sagada po.
8: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybaya sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
12: Hindi ka talaga kita maritik, kaya hindi ko na maintindihan.
13: Grabe ka na pa!
7: Yan, ano may bagong yan? Emoji na tayo. Ito, may bagong
11: emoji. Oh, no, thank you.
1: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
0: Kalokohan!
12: Magkaibigan na tong dalawang panig.
13: Tambayang Quadro.
14: Dapat lang.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas!

0: kwentuhan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
2: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
2: is na yan.
4: MNL 48
3: with
4: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
4: sagada po na
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
4: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga hindi ka naman hindi.
6: Grabe ka na ba?
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
8: pawang na. Thank you.
9: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming.
10: We are here! Get ready for the chaotic night! First me, Jet!
11: A monoblock Mips! Monoblock...
10: Get into the Weekly Talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
12: I think it's time to support for Bond this country.
13: CBS TV Plus.
10: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong pawang
8: na. Thank you.
9: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
0: Kalokohan!
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
5: We are
10: get ready for the chaotic night.
11: There's me, Chad! A monoblock Mips, monoblock...
10: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
12: I think it's time to support Provon Country.
11: TBS TV Plus.
10: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Wave 5.

0: ko. Meron ba kayong ulalo?
1: Ubusan mo.
0: Meron ba kahit na ano?
1: Wala.
0: Wala. Hoy! Wala na bang makakas?

0: kanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
2: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network. All-in-One sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
3: Hindi talaga kita maritig kaya nga hindi ko naman hindi.
6: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank

0: Ay, sige na
1: siya. Di kita lang ang kita marinig, kaya nga, di ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
6: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
7: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
8: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
7: Is na yan.
9: MNL 48
10: with us.
9: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Klak-klak.
9: Sagada po na maglaka.
7: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
11: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Kalokohan,

0: all-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: First me, Jet!
3: A monoblock Mips, monoblock...
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for Bon Dysfunction.
5: Yes, it is TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
8: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Oh,
8: sa kada puti ng maglaka.
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming. Kalokohan!

0: kanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: First me, Chad!
3: A monoblock Mips, monoblock...
1: Get into the Wicked Talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for Bond this country.
5: PBS-CBN TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
6: Yan,
7: ano
6: may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong pawa.
8: Thank you! Thank you!
9: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
10: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
11: kanyan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
10: Is na yan.
12: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Klak-klak.
12: Sagada po.
10: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: kanya. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
3: Is na yan.
5: MNL 48
6: with a
5: week 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Klak-klak.
5: Sagad na po.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Kalokohan!

0: kawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: Hindi ko talaga kita marinig, kaya nga hindi ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
4: Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yay!

0: upcoming advertisements you'll be seeing. 8 real ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real fa.
1: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.

Okay. Nalalagyan naman ako. So, welcome back on the Talking Art Show. Pero before the, before we start, i-ano ko pa muna yung summary tapos yung photo. Mag-Gemini muna ako, then we're going to proceed to topic number 3. Okay, so, generate ko lang muna yung, punta muna tayo sa Gemini. Tapos, mag-search pa ako ng mga merchandise for AlphaTauri for topic number 4 po yun. Okay, so, AlphaTauri. Shirts. Shirt F1, okay. Parang pwede ito eh. Okay. Download. Wait. Dadalag na naman ako. Dadalawin ko na muna yung shirts and caps for AlphaTauri. Then mag-Gemini na ako for the one photo in 5 topics in one photo. Then we're proceeding na to topic number 3. Topic number 3. AlphaTauri ka. Okay. Oh my god. Sasakit yung chan ko. Okay. AlphaTauri. Oh wait lang. Search ko sa Google AlphaTauri cap. Ayan, maganda yan. Scuderia AlphaTauri. Download. Ay, wait lang. May umbrella pa. Wait lang. Okay. Okay. May umbrella pa. Kasi, nirepresent po sa ano yun eh. Salamat. Download ka naman. Ayan. Downloading na. Punta na tayo sa Gemini. Tatakoy na dadagdag ng oras.

Bakit umbrella pa rin picture 5? Okay, pag hindi na gumana to, magsasabi na ako ng picture 6. Under Tim Tams. Sana gumana. Oh, sabi na, ba't gano'n? No, ba't gano'n yung ano? Save na, okay na yan. Okay.

Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

Okay, so welcome back on the Talking Rec Show. And sitwasyon na po ngayon sa Smile Community, it's all about one news na a-announce ko na here. Yan yung issue po ngayon sa Smile Community ngayon. Lalo na po natin ang chairman po namin na si Pri Apple, na galit na po dun, about dun sa sitwasyon na yun. And ano ba kung sitwasyon na yun? It's here. Sa NR Bulletin po tayo. So nakalagay dito, ang sitwasyon dito, DILG, itinutulak ang total ban sa Roblox sa Pilipinas. Update. Itinutulak ng Department of the Interior and Local Government or DILG ang kabuuang pagbabawal sa Roblox sa Pilipinas. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla nitong Huwebes, Agosto 20, 2026. Sa panayam sa mga sa mga mamahayag sa Zamboanga, sinabi ni Remulla na nais na asensya ang tuluyang ipagbawal ang online gaming platform na anya ay may mga connection sa mga espasyong may kaugnayan sa dark web. Yes, sabi dito ni Remulla, yes, we are pushing for the total ban of Roblox. Ang Roblox lang kasi ang very particular na meron siyang link sa dark web sa tabi niya. Ni Remulla, ang pahayag ay kasunod ng Ateneo de Zamboanga University shooting noong Agosto 18, kung saan isang estudyante na napatay sa namatay rin ang suspect. Dalawa pa ang naiulat na nasugatan sa incident. So yun, yan yung situation ngayon sa Smile Community. Yun, yan. Yung ikinagalit natin ngayon sa community na to. Okay. Lalo na po ang chairman and CEO po natin, CEO po natin si Presley or si Preapple. Ayan. So, yun. So, DILG warns of a total ban of Roblox in the Philippines. Yan pala ang, ano, yan pala yung ano yun? Yung point na sinesend pala ni Kaiju dun sa chatbox. So, yun. Sana po hindi po naman nangyayari ulit ang ano. Sabihin ko to. Sana hindi po mababan ang Roblox. Kasi may ano, they change us. Yan, they change us. Mag-speak tayo ng English, they can communicate with us. Tapos yun. Tapos pinaban nyo pa. So sabi dito ni Presley dito about dun. Ayan. It's not just the game that has a more problem. It's just the parents who didn't thought and regulate their children on this kind of problem. Tama yun. Kasi yun. Hindi lang sa game yun, sinasisi mo lang yung game. Hindi mo lang sinasisi yung mga magulang. At sabi ni Geometric dun sa GeoInglow Show dun sa Padalas Task, hindi po ang laro ay kasalanan. Magulang ang kasalanan dito at hindi sila nagpapalaki ang mga anak nila ng mabuti. Yan. Tandaan nyo to. Ang mga magulang lang ang kasalanan, hindi po yung laro. Yan. Yan lang. So, isend ko po yung sinabi ni Presley dun sa chatbox. Sa, ano yung Smile yun? Smile Radio. Ito yata yun. Ayan. Yan ang palaging tandaan dun. Yan yung sinabi ni Presley dun. It's not just the game that has a more problem. It's just the parents who didn't thought and regulate their children on this kind of problem. Kasi hindi kasi nila binanta yung bata. Yan. And that's it for the situation all about the warning of the total ban of Roblox based on the DILG. And yun. So oras po natin is 4:49 PM. And dun na po tayo magtatapos ang The Talking Rec Show. Up next, we are going to discuss Isaac Hadjar and the others na i-announce ko sa Smile announcement. See you on Friday or bukas man. Yeah, see you tomorrow. And mabuhay po kayo. Ingat po kayo.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
1: Kalokohan!

0: Iguanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay La. Returning this December sa Smile.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi?
4: Is na yan.
6: MNL 48
7: with us.
6: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Klak-klak.
6: Sagada po.
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Hindi talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
8: Grabe ka na ba?
9: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
10: power. Thank you.
11: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.

0: Spa Radio and our official YouTube channel.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Tatapon. Tatapon ng toyo. Tatapon ng toyo.
1: God.
0: Ngayon, ngayon ay magandang hapon. Magandang hapon mga kasi all for the world. Ngayon po ay August 2026. Ayan, 5 na ulit. Hindi ako ready, pero sige. Napang ako ay nagugusap din po ako kasi may paparte. Wait. Sana naman dinig yung bag kasi test talaga kaya pag narinig siya I am really cool talaga kakainis kainis na narinig na may nagkaganyan mo pala sa background ko pa talaga di pinupunit ko lang kasi ano, yung basta pero man I am doing this all of this. Good news na po sa atin dahil siguro di na masyado ulan. Suit na. Suit niya nga ngayon dyan. Actually, na-apektuhan talaga yung bakit na. Anong bakit? Yung butas, doon pumasok yung tubig. At nabasa yung kamay. Nabasa yung kamay. Siguro, worth na tayong dalawang episodes na hindi. Worth yung dalawang worth it yung dalawang absence ko. Kasi ano mo lang ko? Pagagawaing bahay. Yun, si Jupiter. Nice ko rin. Gusto ko rin kasi mo. Ginagawa kasi akong nagluto ko kagalina eh kaso late na ako ng luto no yung time na mag-sushuring pala ako mga baga diba late na late talaga ako ano ko kasi sobrang late pero kasi isang oras talaga akong walang isang oras talaga akong hindi kikilos kasi nasa ano ako nasa

0: Grabe.
1: Medyo maingay yung mic ko ngayon kasi naguhugas ako. Galing ah. Nung nakaraan, nagluto tayo ng hotdog, ngayon maghuhugas naman tayo. Season 2 pa yun eh. Marami na natin season. Hintayin natin si J.A. Ay, J.A. mag-attend ka. Wala akong kasama dito. Naguhugas ako. Naguhugas ako. O si Mark. Gawin naman. Gawin na natin ako si Mark. Gawin na natin ang host dyan. Kailangan, ano kasi siya eh. Active pala siya. 5 PM. Kaya, gawin na natin siyang host. Wala akong pakitong... Hindi talaga yan yung free time niya. Basta, kahit may dumagdag man lang sa akin. Pag nawala ako. Actually, wala talagang episode ng TOL na wala ako. Like, walang sub sa akin. Yeah, wala talagang sub sa akin. Ako lang talaga, simula pa nung SF Radio pa tayo. Wala talagang episode ng TOL. Kahit tingnan nyo lahat, ang mga napapansin nyo lang sa ibang timestamp, wala lang ako, pero nandun ako sa episode na yun. Hindi nyo lang, ano kasi, nakaraan ka, itong mga nakaraan kasi, nagtatampuhan din kasi kami. Ano mo bakit? Nagsasapuhan kasi. Hindi ako, yung binibigyan ng pagkakataon ng magsalita. Well, ako pa ba naman yung host? Kung teammate kasi, talagang hindi ako pwede magsapaw doon. Wala akong karapatang sumapaw kasi hindi ako yung host. Paliba na lang kung tambalang lot yan. Oy! Team lot! Ay! Team lot! TMT tambalang Mark Lutso. Oo. Binibilis ako kasi medyo ano rin ngayon. Bukas kasi, bukas gagawin ko lahat yung assembly. Medyo marami talagang binigay. Actually, hindi ko pa, wala pa akong nasisimulan. Bukas ko talaga yan lahat gagawin. Kaya dapat nga, linis na linis yung bahay. Kasi hindi pwedeng may gawin pa ako bukas. Dahil magpo-focus ako sa academic. And siguro, baka di rin ako mag-TOL bukas, expect nyo na lang na hindi ako mag-TOL bukas. Kasi, ayaw pa rin maputol yung time ko sa focus. Pero, kung ano rin naman, kung sa TQ, I might attend. Pero, not anytime. Not every time. Kasi, ganun nga, may pinapokus rin ako. And yung mga mga nandiyan ko rin. Diba? I need my attention to the academics lang kasi for the past few days linis lang ako ng linis pero wala naman ako nasimulang tatabi. Ay! Ano ba yan? Ba't nabubuksan yung buong yung buong takip? Wala pa tong kurtina, wala naman matapos, wala naman makapagpunta. Pero regardless sa mga piyansa, ay, ano ba yun? Hulog pa! Regardless sa mga piyansa, sabi ko ngayon, actually, gusto ko ikwento ngayon yung timeline namin ni Lynn. Hello, Lynn. Kung nanonood ka man, o nag-invite ka. Hindi ka naman siya in-invite na manood. So, imagine lang, siguro, i-replay niya to, di ba? O kung sabihin kong panoorin niya to, di ba? Pero, In a late time. Ano nga pala yun? You are watching you can correct me if I'm wrong. Chat na lang sa GC natin, ha? Oo. 11. Ba't ma-vibrate yung cellphone ko? Ma-vibrate yung cellphone. Ba't may tumatawa? Alam ko ang sign na may tumatawag. Ay, alam ko yung sign na may tumatawag sa akin every time na nasa Discord ako. Nawawala yung sound ng speaker. Kaya minsan, napapansin nyo ko lagi na... minsan napapansin lagi. Hindi. minsan napapansin niyo ko na ano, napapansin niyo ko na bigla-bigla ako naalis kahit sa show ko pa, bigla ako naglilib sa workplace, sa booth. This is ano kasi, this is because ano kasi, ano nga tawag doon? May tumatawag. Eh, pero minsan, especially kung hindi ko naman pamilya, hindi ko, ini-ignore ko na lang. Pero ang problema kasi, yung voice, yung ano, yung output speaker ng Discord, output device, yung audio output, ang nangyayari is ano, nag-change siya into boom. Ewan ko kung nararanasan nyo rin yun, pero, ako kung nararanasan nyo rin yun. Pero, akin talaga nangyayari yun, na, ano, ano nga ba yun? Hindi pa sa phone, yung speaker. Hindi sila nasa mismo speaker talaga. Pero kasi nga ngayon, may binibili ako ngayon. Hindi, kagahapon na pala to. Pero ito yung safety na headphone kasi. Then I can't order it. No, I ordered it, no, siguro kagahapon. During sa show ko talaga, doon ako nag-order. Ang ganda kasi, pero sana naman maging sa video na kami. Mag-tumak sila kasi I really need that. Pero mas need ko pa yung battery tapos yung touch sensitive part. Siyempre, karaniwan lang nangyayari sa ibang AirPods. Ito na yung naluto pala ako ng ano. Ako kung lalamukin nyo, naluto ako ng di matanggal to. Ba't hindi natatanggal to? Yung ano, yung minuto ko kanina. Kaya bakit ako nag-game ng 5 PM lang agad. Cross wait on time na lang kung ibig sabihin. So kasi kailangan 5 minutes before the program started. Or siguro dapat kasi at least ano sa akin eh 10 minutes kasi o kaya during sa show ng isang during sa isang show na susunod sa show ko dapat ano at talaga lagi talagang magkasunod ang TV ano sa TOA. Diba? Lagi mong kasunod dyan eh. Best friend ba kami nito? Hindi naman kami best friend. Friend lang. Kasi nga, I got to know him nung ano pa lang kasi. October. Pero hindi ko lang napansin yung show. Nung time na yun. Yeah. Sorry next ha, pero I didn't hear about your show nung ano, October. Pero regarding that, sige dahil may dumagbag rin kasi sa 9 at ang sa preview. Siguro siya may rate. Kasi actually yung sa preview talaga or siguro sa Google Survivor siya lang ako. Talagang wala masyadong DJ na nagsasalita ako. Every 5 PM, siguro prime time lagi may nagsasalita. Pero ang prime time talaga min lagi ay nagsa-start sa combine 4. Okay. Sa TQ talaga lagi ng sisimula, hindi sa show 4, sa show ni Rex. Ay, si RJ. Ay, kasama rin pala natin si RJ yung QC ng school. Siyempre si ano, EGC.
0: Before tayo magtuloy dahil i-e-ere sa Cool FM at Cool TV ang Talk of the Legends. Yan, ngayon live tayo, simulcast po tayo sa ano po, sa Cool FM at saka Cool TV. Everyone, magandang hapon. Talk of the Legends. Parang ano kayo dito? Parang Reddit. parang medyo ano, medyo na dead air kayo or ano ba, may ano kasi busy din yung ano, previous din yung iba.
1: Oo. Oh. Ay, lalo na ako ginagawa, tanan nyo ah. Pruweba ko to, pruweba. Pruweba. Oh. Ginagawa ko ngayon. Nagugas ako.
0: Ah, naghuhugas. Naghuhugas pa na. Naghuhugas ka pala, Lodzo.
1: Galing ko talaga mag-show kasi nakaraan talaga, nagluto ako ng hotdog during this show. Nung SF Radio pa.
0: Oo. Tama. Ano, masasabi ko lang, pre. Hindi na to, ano, pre. Hindi na to Talk of the Legends. Talk of the Kitchen. Ay, mali.
1: Parang okay na sa okay na yata sa akin yung TOL, magpunta yata palitan. Medyo ano din kasi medyo pero medyo touchy rin kasi yung name para sa akin eh.
0: Oh.
1: Medyo touchy.
0: Pre, parang hindi ka masyadong rinig, pre, dahil sa ingay ng ano, dahil sa ingay ng tubig dyan, pre. Pero anyway, ulitin ko, hindi lang po tayo sa ano, sa Smile Radio at sa Smile Channel yung live ang Talk of the Legends, pati din sa ano, sa Cool FM at sa Cool TV, because hindi na po ulit sa Cool FM at saka Cool TV ang Talk of the Legends, Talk of the Kitchen. Anyway. Wala sila JA Longganisa, yung founder ng hotdog ni hindi ko na lang sabi at check kasi si Mark Jograd na kinikilala siyang bilang sasakyan na may orasan. Ay, mali.
1: No, wag niyo. Bawal yun.
0: Bawal yun.
1: Car at oran. Oh. Yan, ang ano kasi ang tag. Medyo ang rare niya. Ang rare na OPD. Ang rare niya last name. Ang rare. Like,
0: parin niya. Pag-uusapan natin yung ano, pre, di ba nababalitaan nyo lang recently yung ano, may mangyari sa Roblox, pre.
1: Ha?
0: Ano? May mangyari sa Roblox, pre, ano daw, sabi daw, may nagsabi, pre, na ano, ibabanda yung Roblox, pre.
1: Ah, may desisyon na sila?
0: Hindi pa decision. Parang may na warning, binibigyan ng warning yung ano, yung Roblox daw.
1: Kumbaga last warning na.
0: Parang kasi, pre. Kung ako yung tinatanong niyo, par. Ginagawa for me, ginagawang scapegoat yung ano. Ginagawang scapegoat yung Roblox, pre. Tapos on eh, alam yun naman sa generation dati, generation ngayon, di ba?
1: It's not about how the game runs, influences to it's about the parenting kasi hindi rin kasi
0: para ba mo din
1: Nabang tayong doon. Galing ah. Pero kasi nga, ano eh, iba na yung mga tingin ko sa kabataan ko ngayon. Yung stana, cool naman ni kasi yun yung stana. Kasi kami, medyo...
0: Ano?
1: Magkaano kasi kami, parang sa edad. Kasi siya, 40 na siya, diba?
0: Oo.
1: Okay. Ako, mas nauna akong... Mas naunang mag 40. Kasi ako. Ay, ha? Ano, kailan ba birthday ni, ano, ni... Or nga?
0: Kailan birthday niya?
1: Ha?
0: Ano, ano, kailan birthday... Sino?
1: Ni J4. Kailan birthday niya?
0: Birthday ni J4, ano... Basta ano ata yun, pare. Teka lang, pare.
1: Sige.
0: Ito ato, pre, mga ano. Mga ano, October. October yung birthday niya, pre.
1: Ah, October. Ah, so, October 2012?
0: Ano? 2011 nata siya, ewan. 2011? Pre, tingnan niyo, pre. Yung kabataan na ano, na generation na katulad nila J4, pre. Ano, 'di ba? For example, same sila ng ano, ng age group. Ang nakikita ngayon sa balita na ano, napakalala ng ganito, ng ganung kabataan na ano, na generation. Eh tanongin niyo si ano, si J4, pre. Okay, naglalaro na yung ano, naglalarp yan ng ano? Na naglalaro ng first person shooter. May ginawa ba si J4 sa lugar nila? May ginawa ba si J4 sa school nila? Di ba wala?
1: May ginawa ba sa school nila?
0: Ang masasabi ko, pre, sorry to say, but it's on parenting. Ano kasi ngayon, pre? Yung bagong generasyon ng mga magulang.
1: Ay, oo, kasi ang ako,
0: ang mga, this is so debatable, but I could say that, ano pare, it's either problema ng bata, problema ng magulang, kasi ano ngayon pre, mga ibang kabataan ngayon pre, sa age group ninyo, no, sa age group ninyo, J4, ano, parang mahirap na sila kontrolin pre na, ano, kapag disiplinahin natin, ano, I mean, kapag disiplinahin ng mga magulang, parang ano, kahit anong isipin. So, tapos ganun, pre, and, ano, it's either problema ng anak or problema ng magulang, ano, masasabi ko, debatable. Kaya nga, ginawang scapegoat yung, ano, yung roadblock para hindi ko no mahirapan mag-investiga. Pero, anyway, so, anong sa mo dito, pare?
1: Tamad na kasi yung pagbabantay. Kaya, kadalasan ay nangyayari. Mahirap na bantay. And lalong-lalo na, may napapasin ka sa mga video ng mga anak nila na nagsasumasakot sa magulo. Oh, no, I am not one of them, bro. I am answering politely. Hindi yung, ano kasi yung ganun? Hindi. Pero it depends if you are really setting a really kung paano mo talaga siya i-handle.
0: Oo. All we could say pare, it's on how they control on ano while they are playing. Ano, they are playing a certain game. Kasi yung iba din namang mga bata, pre. Ano, pre? Okay, sige, gagawin ko 'to sa Enrilip. Ang ganda kasi maghawak ng baril ng ganun. Gagawin ko kaya 'to sa ano? Gagawin ko kaya 'to sa Enrilip, 'di ba? Mas maganda, mas immersive. Oh, ganun. Yan din yung iniisip ng ibang bata, pre. 'Di ba? Gets niyo?
1: Oh, yun yung naisip nila. Papa, matapos na mangyaring pagloban, parang medyo hindi na ganun yung takbo ng school year nung last year.
0: Oh,
1: maraming nagaganap na insidente.
0: And ano din kasi ngayon pare, ngayon, ang social media, pre, easy access na talaga sa mga kabataan yun, pre. Ano, when I was scrolling sa Instagram, sa threads, may pinopost sila na selfie nila, may pinopost sila na mga TikTok video nila na, ano, pag-check nyo ng profile, pre, putik. Ano pa? Mga edad ba, pre? Like mga 11, like mga 12, mga 13. Ano kasi, pre? Pre, sa panahon namin, pare, ano, sa edad, yung edad niyo ngayon sa experience namin sa ano when I was your ano when we were your age nung ano pa kami mga 11 to 13, pre, wala kaming pakialam sa appearance namin, pre, like parang Gusto lang namin pumunta ng home shop ganun. Tapos ano, iba talaga ngayon, pare. Like parang
2: RJ, actually, aminin ko lang, pero I tried na magganyan ng picture, pero siguro ang pangatong sa akin na ano eh, magganon, angas-angasan. Kaya siguro, simple appearance na lang, yung like, yun yung ginagawa ko, pre. Oo, yun yung nagawain.
0: Oo, tama.
2: Kaya, matapos mo. Yung papugi.
0: Then, ang ano ko, pre, ang ibig sabihin ko, pre, i-compare mo yung ano, yung dati at saka ngayon, pre, may easy access na sila sa trends or ganun, pare, yung ano, okay, magdo-dumpstroll ako, tapos ano, yung mukha ng mga lalaki at saka babae, pero ang mature tingnan, parang oh. Ano, isip mo, gago, akala ko, mature na sila, sorry for the bad words, but yeah, I know. Sorry, Mikom, but I have to say this. Ano, yung appearance na, pre, akala ko may edad na, pre, like yung parang mature, pre. Tapos pag deep search ko ng ano, hala, putik. Edad ko pala, pare. So, ayun. So, I am explaining between sa luma at sa bagong, ano, pre, yung mga ganyang trend, pre. Ano lang, pre, diba sa amin dati or depende sa inyo ngayon, ano, parang pupunta lang ako ng home shop ganun. Diba yun?
2: Ang napapansin ko rin sa iba, pinoprofile na lang nila yung bata nila.
0: Oo.
2: And I really ano naman, kasi para at least hindi rin naman tumabay sa mga ganyan picture, siguro medyo formal naman, sa hindi naman sa ganung ka ano ba, parang dinerify mo yung sarili mo dati yung bata ka, tapos i-remind mo yung i-remind mo pa yung sobrang mong pagtabas. Hindi naman siya yung hahalo sa mga pictures na nakatakip yung bibig, nakatingin sa kabila. Sinagaano?
0: Oh.
2: Grabe. Iba na talaga.
0: Yan yung ibig sabihin ko, pare, na may ano, grabe na talaga yung interaction. So yung ibang mga mambabata sa ano, not only here in the Philippines, pare, ano, 'di ba? For example, sa Australia, nagre-regulate na sila na ano, pre, na okay, dapat ano ka muna, 15 or 16 ka muna para makaroon ka ng submit, para maka-access ka ng advanced version ng Roblox. Pero pero pre, alam mo ba, pre, na naalala ko sa isang episode ng ano ng the TFGP, the Fellow Gamer Podcast nila LTG. Ano, mababypass pa rin 'yan kahit paano, pre. For example, mapapahiram nga muna ng ID mo. Ganun.
2: Yan. Yan yon. Ang mga ganyan. Pero kasi may napamansin niya kung ilang bata na nagmo-marker para ma-identify na may mustache, di ba?
0: Nalagyan ng bigote yung mukha nila, pre.
2: Grabe yung bigote eh. Yung sobrang lapit ng mukha, yung sobrang sa lapit ng mukha yung bata, then parang biglang bigote. magkakalituhan talaga yung verification niyan. Kung bata ka ba or major age ka na ba? Mature ka na ba? Magkakalituhan niyan.
0: Parang manloko din nila ng ano, pre, 'di ba alam niyo ngayon, 'di ba? Dati nung hindi pa uso yung AI moderation, ano pa may dedicated pa ng mga staff na mag-check kung okay, approve ba to or reject. Ngayon kasi AI na kasi yung ginagamit na pang moderate. So there's really a tendency pa rin na ano, there's really a tendency na mababypass, parang magkaroon siya ng ano, pre, ng loophole, ganun.
2: hindi lang siya apply sa ano, sa YouTube moderation na rin, ah. Diyan ako naiinis din sa YouTube nila, eh. Kasi bawat ano, ah, ito, ah. Naalala ko to, yung Play TV, hindi naman, sabi ko, hindi naman kasi hindi yung nagbo-broadcast. Ako yung nagbo-broadcast. So, biglang binanggal.
0: Ayan ba yung ibig sabihin mo, Lodso, na ano, kapag mag-on cam ka, ano, nung nag-on cam ka last time, na ano, na-suspend yung channel niyo dati?
2: Oh, it's, syempre yung, especially yung cool TV talaga, dyan ako na ano, nag-ligo stream ako sa SNM.
0: Ay, naligyo stream ka pala dati nung Sano, pre, sa SNM, pre, gag. Oh my God. Kaya na-trauma sa YouTube sa'yo, pre.
2: Na-identify sa... Hindi lang, oo, tama naman yung ano, kasi, ano, na-detect. Pero kasi, what nang nakaraan na nagkaka-episode ako, especially TG Plus, kahit nakatutok sa akin yung camera, kahit pinindot ni Trebs yung camera ko, walang nangyaring ano, suspension. Diba?
0: Kahit walang... na lang, pre. Kahit pag full screen ng mukha mo, pre, nung panahon pa ni nila, no, nung panahon pa nino dati, pre, nung hindi pa ako nakasali sa inyo that time, konting full screen ng camera mo, na-suspend ng YouTube, ganun?
2: Ay, hindi, iba yun. Ano, baliktad ka diyan kasi may mga nakaraan akong TV Plus na episode, pinapakita ko mukha ko pero hindi naman na-suspend.
0: Adi mo lang pina full screen.
2: Hindi, pina full screen talaga.
0: Full screen mo. Okay.
2: Kahit katabi ko si MSA sa video, wala pa rin nangyayari. Kahit ipakita ko buong mukha ko, wala nangyayari. Pero noong time na May, doon na pa, April pala, doon talaga nangyayari ang lahat.
0: Ah.
2: Pero doon na talaga nila in-apply yung AI moderation sa... Ay, hindi. In-apply talaga ng konting human moderation. Kaya doon talaga nag-suspend. Kaya ano, papansin nyo, noong napapakita ng mukha, noong ano lang, February, biglang nag-stop na ako, minsan na napapakita. Di ba? Ayan o, ayan. Hi ka sa camera mo. Oh, hello. Wala na niya. Pero, please YouTube, no. Please YouTube, mag-subscribe. Ma-suspend talaga yan.
0: And, medyo, so, ganito, pare, ang masasabi ko dyan, pare, pre, ay, ano, may tama at mali, ano, may tama at saka mali yung paggamit ng, ano, ng AI. Ano kasi, parang, ano kasi, major IT companies, ano na, pare, like parang they are reliant on AI anymore, pre. Imbis magiging tool lang yung AI, yung parang may ano ka, virtual assistant, pre
2: ano,
0: parang ginawang ano, pre, ginawa ng automation sa ano, pre, automation sa
2: moderation.
0: So ano yan, pre, parang din yung machine learning, pre. Okay, nag-machine learning kasi kami kanina sa ano, sa subject namin, Scal. Ano, may tinatawag dyan, pare, na confusion matrix. Meron yung ano, false positive, false negative, baka tapos true negative and true positive. So sa laman ng confusion matrix pre, ano may point na naakala ng isang algorithm ay anong tawag noon? Akala na ganun, imbes pa ganun. Oo, yung akala nila na totoo, hindi pala. Tapos akala nilang hindi, totoo pala yun. Yan yung silbi ng ng AI or machine learning. So ang masasabi ko dyan, opinion ko, when moderating on something, tama naman na para mapapabilis ko no yung trabaho nila. Pero ang sasabi ko pare, there are consequences pre. Gaya sa sinasabi ko na confusion matrix pre na true at saka false positive, true negative, ganun. Parang nagkaroon siya ng maling akala pare. Ibig tama pre. Na akala mo pa na pre, hindi pa pala. Ay mali, iba pala yun. Pero totoo pre.
2: Ang pros kasi may katulong ka. Medyo mababawasan ang hirap mo, yung pagod mo. Ang cons kasi is hindi accurate ang kumaka automation, hindi siya accurate. Inaccurate yung dahilan kung bakit siya natanggal or kung bakit ganyan yung tinik na action sa kanya. So, may cons at cons ang bawat bagay, di ba?
0: Tama.
2: Alam nyo, yung mga tubig rin talaga, yun yung problema talaga. Yung tubig na ginagamit ng especially data center.
0: Gumagamit sila ng tubig, it's either sa ilog, sa karagatan, para malamigan yung mga server nila pare.
2: Oo. Hindi mag-overheat yung
0: para din naman ma-overheat ganun.
2: Prices. Pero ayun, mga kaibigan, ng oras ko sa Pilipinas, 5:37 PM, baka biglaan ko shall break na ngayon. Hindi, 5:40 na lang. Kasi may bibilin pa kasi ako mamaya. May bibilin pa pala kasi ako. Kaya, sorry pa rin natin to, no? Puminis na lang. 5:40 pa rin ito commercial. Ang rin kasi, may mga balik tayo doon sa may bandang Roblox. Yung

0: gabay at gabay ng magulang ang kailangan para sa batang manlalaro.
1: Actually kasi dati may ano talaga yan, may talagang malaking benefit ng MTRCB noong mga times na hindi pa nagkakaroon ng devices sa mga bata. Kasi ang TV talaga ang ginagamit nila for entertainment. Yun yung ginagamit nila. Aside na maglaro sa labas, diba? Ito. Yung magulang rin kasi, nakikita rin kung ano yung nakalagay sa TV bago magsimula yung programa. Actually, para siguro, hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila yan. Kahit after commercial break, piniplay pa rin nila yan para may para may verification talaga. Siguro, every after commercial break, ina-apply yan. As I see from PHT, as I see sa mga Philippine television, yun yung mga nakikita ko. Lalong-lalo na kung naka-PG yan, yan yung gagamitin talaga nila yan after commercial. Kasi nga, strict talaga. Like, talagang hindi siya recommended sa bata. Pero pag PG, recommended sa bata. Pero pa rin ang kapay. So, kahit dito sa Mekom, apply pa rin yan sa atin. Diba? Lalo-lalo na kung 18. Ano, strictly talaga bawal. Kahit di na, ang PG lang, yung may gabay. Pero kahit 12 plus, bawal na. Bawal sa baba. Bawal 12 pa baba. It also apply sa iba pang ratings. 12, 15, 18. Pero kung 21, di na pwede yan sa ano. Streaming, ano na lang yan, ang 21. Oras sa Pilipinas mga katol, 5:40 na po mga kaibigan. Magkabalik lang po ang Talk of the Legends, makaranang ilang palad.

0: I think
1: Wala pala si RJ.
2: Tapos naman natin ang ulit. 10 minutes recap, let's go. September, unang met kami ni Edlin noong siguro mga times na lagi kami nabu. Laging uwihan talaga, dun kami nagsasayahan. So, I didn't expect na may ganun na rin pala akong makakasama for that school year. Then, at the place was by mas lumalalas, mas lumalakas at mas tumatag ang aming friendship. O, paano ba? Nor, baka naman. Ay, makulong. Nor, nagluto pala ako ng, speaking of Nor, nagluto ako ng dinagal kaganina. Hindi naman siya yung panang ka-accurate kasi wala siyang pitchain. Sabi ko ni Gab, tatay niya, kailangan laging may alternative na may wala. Nawala eh. Drop. Puro kain na ako dito, di ba pwede explain yung ano?
3: Ito ba ang talk with eating Zodzo?
2: Yes, din yung mga ito. Parang isang ano lang yan. Parang isa lang siyang ordinaryong away na parang may ano rin. Actually, medyo nasa interest ng mga tao na medyo crazy na wabol and ako yung isa sa mga yon. I am the one na pinili niya kasi ako medyo mataba pero may actually support lang ako sa ano. Naalala ko ba yung joke sa kanya, joke niya sa akin na wawin ko naman pero ang dugyot. Grabe naman. Amo, di pa nga cook yung loob. Tinapa.
3: Memo. Ay.
2: Tama. Tinapa. Pero, bro, ayan naman to ng 10 minutes. Kasi malulobat na ako. Ito talaga sa 2025 talaga doon talaga tumatag yung ano pagkakaibigan kasi ay na mas lalong tumatagal yung uwian namin kasi nga kasama ko rin yan sa paglalaro kasi syempre mga kaibigan ko rin syempre kasama ko rin sila ngayon at talagang nasa March talaga tumatag yung ano namin kasi doon na kami hangout kasi nga patapos na rin yung school year April then noong April timeline lang to pero mamaya ito talaga ko yung mga ano memorable events na nang or happenings na sa amin, sa friendship namin. So siguro we will discuss it later on. Pero nung ano kasi eh, April 26 talaga yun, isa rin yun sa mga unforgettable days ko kasi nga it was the time na we need to separate na. We need to separate na kasi nga I have many mental problems. Nag-overthink rin ako kasi nga baka I am really anxious na baka bigla akong alisan, liban, mag-isa lang. Kasi nga, yung time na yun, ini-ignore niya lang ako. Okay mo, bakit? Paray ko, be. Ay, sorry. Kontrabando na pala. Tayo pala ay napapakinggan. Dahil, hindi, wala naman tayo sa RKW kasi wala dito Gino. Wala ko sa akin. Pero pwede pa rin magpapuga ng RKW sa iba't ibang frequency sa buong kanila. Tambay ang kwadro. Yan. Ang oras mo pag 54, kumakain pa rin ako habang nagtatalaki. Ah, grabe talaga mo sa itas. Ang galing ka. Mag-end na ba tayo? Hindi naman ata. Ayaw ko isa sa bag pa. Baka at overcam driver lang. Tapos mga sila. Sino to? Yung chat na lang. Tumatawag. Tumatawag sa akin si TGF ka kanina. Kasi talaga ako doon sa tumatawag. 5:17 5:14 tumatawag siya. Sabi niya, panoorin ko daw to. Ay! Hotdog ni ano? Dodso! Uy! Uy! Oh, hell na! Ati Jose, wag niyo pong pakita yung ano, wag niyo pong pakita yung chat. Exclusive lang po to sa ano. Sa
3: nakikinig.
2: Ito talaga si ano eh. Mas Adam Orellar. Pero ito talaga ay ang pwede kong gamitin sa commercial. Isa na. Why video? Ay! Makita? Wait ka. Ayun! Huwag niya pagkita. Huwag niya pagkita.
0: Nalobat na ako.
2: Mga kaibigan, dahil nga overtime na tayo, dyan na po magpapapos ang Top of the Legends. Kasi na mga edition ng Top of the Legends. Ay nga, di ko talaga, wala akong oras. May ba't oras na magtalaki sa ganyang... I'll always discuss at top. Actually, may special interview nga ako sa kanya nung isang araw eh. Pero... Ayun nga mga kaibigan, dyan na po nagtatapos ang Talk of the Legends ngayong Agosto 3, taong Gosville 26. Sa ngalan ng Miles Studio sa Tengenjuet, maraming salamat sa tutok, no, mga katol. Kahit na medyo tahimik, medyo nadedod tayo ngayon. Thank you. And syempre, susunod po sa Smile at PCX 1026, Tambayang Quadro Plus. At sa Cool FM naman, ang Music Express. Sa ngalan ni John Aniceto, aluhado ako si Lord Sofas. Mga kaibigan, copyright 2026, magandang gabi po, Pilipinas. Ang mahal ay...

0: Radio and our official YouTube channel.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga, hindi ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: emoji. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Simulcast on DZEX 1026.
6: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
7: Ito ang aking sikreto.
6: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
8: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.
9: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
10: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
11: MNL 48
12: with 39.
11: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oh,
11: sa kada po na maglaro.
10: Okay na.
9: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tagaytay.

0: Radyo pa.
1: Bobo na. Tawagan ko po si CGE. Ito papakita ng look.
2: Si Halongado may hawak. Oh, hoy, pabulin nyo, please, punta nyo.

0: Aba dapat lang.
1: Aba dapat lang.
0: Maayong gabi, Luzon. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Dapat lang.
0: Magandang
1: yung kwat lang. Dapat lang.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang TQ Plus. Kami po ang programang mas nauna pang maggamit ng Plus Kesa sa Bike Plus. Fun fact po yan. Fun fact po yan.
2: Nauna po tayo sa Vibe.
0: Nauna po tayo sa Vibe, yes. Mapapakinggan sa Smile Network, Smile Radio, DZX 1026 at The Zex Channel. Okay, today is Tuesday. Tuesday ka mo!
2: Gago. Sabayan po tayo na napapakinggan po sa 89.5 Manila SDR at sa Relay Station dito sa buong bansa. Mga kaibigan, ito po ang tambayang
0: Quadro. Aba dapat lang. Aba dapat lang. Tambayang Quadro plus.
2: Ang ganda ng intro, no? Tara, play natin ulit.
0: At dahil dyan, ulit itang intro.
3: Tambayang kwarto. Ay,
2: Quadro. Aba, dapat lang. Tambayang kwarto. Aba,
3: dapat lang.
2: Nasa
3: kapag-dapat lang.
2: Aba, dapat
0: lang. Ang ni Angelo Flores.
4: Oh, buhay ni Angelo Flores. May idea na kami.
0: Buhay si Angelo. By the way, ano ka rin? Tere B, by the way, yung ano updated na ng Tito Plus Asset, please pakidownload mo nang mabilis, in-update na namin ni Pre-Apple.
2: Mga kaibigan, grabe. Absent na naman si Mig Sander Ali.
0: Yes,
4: Wait lang. Nakasal ko lang itong ano ko.
0: Yung airline system.
2: Bakit yung OSB? Bakit yung OSB natin gray? Ano mo, mama mo gray? Ay.
0: Gray ko po.
4: Wait, magano? Mag JB Suarez ako.
2: JB Suarez. Lahat ng JB Suarez. I-off mo.
0: Tae. Baka mag-again.
4: Ah,
0: okay. Baka mag-again. Saya yung... Wait lang.
2: Itapos naman ng commercial therapy, gahagi ka. Pwede mo naman hinigyan ng color orange yun.
4: Ito na ang inyong Quadro Squad. Pagpibigay ng things na lahat. Hindi na nga.
0: Face ko naman na ito.
2: Uy, naka-broadcast pala tayo doon sa paboritong istasyon. Alam nyo,
0: yes.
2: Paboritong istasyon natin. Sure, boss. DJ Normie, boss, doon na ba talaga tayo? Nakatest broadcast ba yung programang Tambayang Tikol Este, Tambayang Quadro?
0: Whoa, whoa, whoa.
4: Tambayang Quadro.
0: Whoa. Mababa.
2: Ano mababa?
0: Mababa dapat.
4: Wait, magano
2: 1
4: countdown kayo,
2: pag-subscribe
4: ako.
2: Ayan, maglalarp na siyang JB Suarez na ito.
4: Okay, ano start na? 1, 2, 3, go.
2: Ginawa pa namin.
4: Listen up! Hey, sorry. Listen up! Licentials, new turn etiquette ito. Makinig ko kayo. Okay, ito ang difference kapag dumaan ka sa pedestrian lane, at ang difference pag dumaan ka dito. Kapag dumaan ka sa pedestrian lane, safely kang makakalakad dito, papunta sa inyong pinupunta. Ngayon, pag dumaan ka dito sa highway, naka-green pa ang light, nakalimutan ko pala sabihin, hawak mo ang street. Ulitin ko po, pag pag dito ka dumaan at naka-green ang light, hindi mo hawak ang street. Hindi mo rin hawak ang gate.
2: Pero, kaya, pero harap ko, pero ano ko, pero hawak ko yung brief.
4: Kaya, dito na lang kayo dumaan.
2: Naman yan eh, kung gusto mo mag-turn, huwag dun sa pedestrian. Ulul, lipago ka.
4: Uy, ba't na ganun ito nyo, bro? Ayan, ayan po ang ating, ayan, ID pala eh. Ito ah, ayan,
2: ayan po. Ayan, nawawala na, ayan, nawawala na, wala na, wala lugi. Ito mga babaang at ang bayang people naman dito. Huwag nagtatanong kayo, bakit may bagong tingso ang video? Kasi trip namin, okay? Trip namin. In fact, gusto natin, para sa mga, of course, dahil naka-simulcast pala tayo doon sa ating, may, sa ating paborito nating kaibigan po natin, na Allied namin. No, Allied, kasi yun niya. Yung RKW, oo, sila.
0: Wado.
2: Allied sa pinan, mga best friend ko yan sila. Eh, alam mo, matagal ko talagang na-intriga itong RKW. Makala ko nga, eh, kasi ano eh, na-intriga ko sa, ano nila, sa history nila. And especially because, sila yung pinakasikat na, I mean, yeah, they're literally the most notable na, well, I cannot say, mga indie station sa buong bansa. Mm-hmm. I mean, in general, oh. Tapos the thing that they're now broadcasting Smile programming, that's a big leap, diba? Maganda to eh. Very good yan. At mga kaibigan, sa mga nakikinig na dyan dito sa RKW, pakinggan po ang pakinggan po natin ang theme song na nag-iisang Tabayang Quadro Plus.
5: The current time is 7:50.
2: Ano yung inere dun? Ano yung inere dun?
4: What's up, Magaril Kakwadro? Paparamdai!
2: Edge of Sweet Fall. Oh, hindi. Kaya maganda sa inyo eh.
5: Is 7:50.
2: Ano ba yan? Anong naririnig ko doon? Anong naririnig ko?
4: What's up mga kabarangay Quadro?
2: Ay! Stinger nila! Ayan! Rinig nyo na yan! Dito lang sa Smile!
4: Anyways!
2: Smile si RKW!
4: Hello! Mic test 1, 2, 3!
0: Yes, it's Singapore!
4: Hello! Magandang gabi sa inyong lahat mga kalamaw! Mga ka-smileys! Ayan. Ayan. So, I'm currently on the outside my house kasi may ginaganap kasi dito ng ano. Nagpi-filming kasi kami ngayon kaya hindi ako nakapag-camera ngayon sa sa Roblox. So, sorry na guys.
2: Anong edging? Iba sa edging.
4: Okay, welcome po kayo sa pinakabago at mas pinagandang Tambayang Quadro Plus mga ka-smileys. Ayan. Tayo po'y napapakinggan sa DZEX Smile and Smile Radio. Ayan. And so, also sa iba pang mga ano.
2: Late ka na nga eh, overtime ka na eh. Sobra ka pa sa late, Presley. Sinabi na namin yan kanina.
4: Ay, okay lang yan.
2: Ah, hi.
4: Basta ano lang.
2: Mm-hmm.
4: Kasi baka may nanonood dyan, hindi nila alam kung saan tayo napapakinggan. So, at least may isa pa, diba?
2: Minensyo naman yan sa opening, diba? So, kung minensyo na sa opening, dapat nasabi din. Ulitin natin na sabayan po tayo napapakinggan sa Smile Radio, Smile Channel, Cool FM, Cool TV, 1026 DCEX at sa DZEX. Pati na rin, of course, dahil ang paborito natin ang mga kaibigan po natin sa RKW. Oh, legit, RKW. Radyo Contra Weebu.
4: Contra Weebu.
2: O, diba, may nag-send ng AirTech. Ang galing eh. At pero ito, sabi daw nila, diba, sabi niya, first edgy radio station. Kaya mabuti, nandito kayo sa Smile kasi meron kami edgy show. Ang pangalan po, may sasabihin ako. Okay? Kasi si MTV, babayo yan sa inyong radio station. Babayo yan 24/7, 24 hours, 7 times a week. Diba, galing yan eh. Yun yan, ang galing yan eh.
6: Higit sa lahat.
2: At saka ito, airy din kayo, at saka of course, dahil mga kaibigan natin yan sila. Time mo kasi yan sila ng mga programming ng Smile. Anytime they want. Kasi malupit to eh, malupit tong ano eh. Noon, I mean, coming from Mindanao eh, pero still, I heard quite a lot of mysteries. Hindi naman mysteries pala, sorry. Stories about the station. And na yun, nakapartner na pala natin. Ang galing-galing ng Smile Radio.
4: Ang galing-galing ng Smile Radio.
2: Mga kaibigan, ito, legit to ah. Pero ang legit to ah, dito lang sa TQ Plus, meron po tayong, meron po may siguro, hindi ko, kanina pa ako nagre-request. Ulitin natin kayong OBB para marinig natin ang ito.
4: Siguro, cool music.
2: Oo, marinig natin ang bagong music sa mga nakikinig. Balikan po natin ang bagong opening billboard ng Tambayang Kwad.
4: Play!
7: The views, opinions, and thoughts expressed by the hosts and the guests within this following program does not reflect the official views and positions of Smile Network and its shareholders. Live.

0: Radio Radio. Ba,
1: Bobo na. Tawagan ko po si CGE. Napapakita ng look.
2: Si Halongado may hawak po, hoy. Pabulin niyo, please, punta niyo bahay ni

0: So, di ba?
1: Aba dapat lang!
2: Aba dapat lang! Di ba? Aba dapat lang! Aba dapat lang! Eh kasi si Angelo Flores eh, aba dapat lang yun.
0: Angelo Mabuhay lang ba?
1: Maraming salamat kay Angelo Flores!
0: Mabuhay ka.
2: Alam niyo. Kwento ko sa inyo to. Yung pagkagawa ko ng OBB, actually pinagtanong ko yan si Mark ko, si Angelo Flores. Tinanong ko siya, kung pwede ko siyang i-dog show sa OBB. Sabi ko, pumayag naman si Angelo Flores kasi nakita naman niya yung OBB. Ang tawa siya. Ibig sabihin niyan, Jello Ace approved.
0: Yes.
1: Mabuhay!
2: Anong old? Huwag yung ilagay yung old. Ang ganda-ganda nga ng BG natin. No? Ang ganda-ganda. Ma, dapat lang. Hindi, initiation. Ito. Sasali kayo sa
0: Smile. Huwag mo
2: naman. Initiation rights. At para sa RKW, dapat meron tayong initiation rights natin dito. Teka lang ha. Kunin ko muna dito sa chat one. Wait lang. Kaya na yan. Terebi. Pag-i-play nga to. Initiation rights natin to para sa lahat ng mga bago dito sa Smile. Lalo na yung RKW. Since of course, nakikipag-sign mo kasi sila ng programa natin. Yay! I love you!
1: Yay!
2: Okay, pag-i-play po itong statement. Itong initiation rights natin. Pakinggan po natin.

0: Mabuhay!
1: Tamba yung kwadro, aba dapat lang.
2: Ito na talaga anthem natin.
1: Oo nga naman eh. Sa kada episode ng TQ, dapat magsabi tayo ng aba dapat lang.
2: Yes!
3: Walang dapat na kabanatang TQ na walang magsasabi ng aba.
1: Tama. Lahat ng episode ng TQ, requirement po natin magsabi ng aba dapat lang pagkatapos ng opening.
2: Ano kahit after ng opening, aba dapat lang lahat, ano, outro, intro, lahat, ano.
1: April 1 episode, tapos ng April Fool's episode natin sa 2027, aba dapat lang yung sabihin.
2: Pati rin sa ano, pati rin sa second anniversary ng TQ, magsasabi rin tayo niyan.
1: Kailan ang anniversary ng TQ nga? Kasi ako baguhan ako.
2: December 1.
1: Wait lang, tingnan natin yung December 1. Okay, August, September, October, November, December. That's a Tuesday. Ibig sabihin yan, sa November 30, meron tayong bagong OBB. At yung OBB na yan, Tambayang Kwadro, aba dapat lang. Full song, tapos si Mark Corrales, babayo lang sa buong OBB. Ganun yan.
4: Ay, gusto nyo yan.

0: sige, abangan next week.
1: Mareretos po sa Mondays to Wednesday na po to this week. Ibig sabihin, Mondays to Wednesday na tayo sa PM. At sapit po na, sapit ng Thursday, this week. Matagal pa na yun. Para pala ako. Kailan niya yun. Okay. Tama nga sa November, nabubulog. September 17. The dogs get a book. Is it Mark Long WNR check?
2: But, Super Mario,

0: ano, it's me.
1: Akin ko, wag na nga to. Wag na to. Si, alam nyo ba, si Andrew Flores nag-larp kay Super Mario ano, team.
2: Nagdadagdag impact. Kung nakita niyo yung OBB kanina, may pangalan dito na hindi nila kilala. I don't think na yung generation ng Tabayang Quadro na alala niyo si Alec, si Wild. Akala nila si Andrew Flores.
0: Angelo. That's it.
2: So tambayang tapa.
0: Tapa lang. Narito yung episode nila. Narito yung live stream nila. Actually, sobrang sobrang tinagaw sa manonood niya. Kaya ano ko lahat ng mga ginawa nilang ko.
2: Itong tapa na yan.
0: Yes.

0: kasi parasiting tulog. Parasiting tulog.
1: Ay, no. Mga kaibigan, sa puto po ito, tayo po ay, ito na naman tayo, magsisid ng longganisa. Magsisid ng longganisa si Tero.
2: Sige. Background yan ng ano, mini pre-apple, nung nag-double birthday celebration kami.
1: At dahil na, ano, gawin natin background ng tiyo yan.
2: Baka sa birthday, namin sa kay Apple, gaganak yan kasi ano kasi, gagawin na namin ulit yan, nasa mayag si Sherman.
1: Wala, ito na. Yeah, ganyan, thank you guys. Malong ganito sa record. Sarap.
2: Mga kaibigan,
1: magbabalik po ang tambayang tapos ng mga para-stars. Tupa kayo, 6:30 po ang gabi. Huwag mag-stars.

0: mula sa ginadgad na coconut, gumawa ka ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista at personalidado pang i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

ang sisig na hinahanap mo nasa sisig ng inam na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng inam.

0: po ang bilang Vice President CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
1: Pero itong 5-3 at vitamin C, tumutulong para mag-relax at lumakas iyong tristesya.

0: Bayan 4 Plus. Ganun na yan. At dahil 6:30 na po, news na muna tayo. News, news, oh, news muna tayo mga kaibigan. Go, gigi. Yan, yan na yan. Okay, balita balita. Mark Corrales bumabayo sa pat sa kanyang bahay. As a result, buong Luzon, lumiling doon.
1: Baka ano na ato para ano kaka, ano lang sa ano buong Palestina.
0: Ang dam with ADD.
1: Ito mga kaibigan. So, gusto ko po ano ko po si Adam Olar kasi tinawagan ako ni Adam.
0: Okay. Dapat ibalik natin interview natin with Adam Olar. Kaya may interview natin si Adam Olar. J.A. Tawagin mo nga balik.
2: Sige, wait lang. Magano ako. Buksan ko yung...
0: Tara. Pakinggan ang guys statement ni J.A.
2: Wait.
0: Olar for me.
3: Wow! Crazy!
2: Isang chat ko si Adam.
0: Tin mo ko, Adam Orlar Legion man.
2: Sagutin ni Adam Legion Manok.
0: Ganun na lang mo tayo.
2: Tinawagan ako ng biglaan, pre.
0: Sagutin mo eh. Oh, wala. Oh, hindi na.
2: Wait.
0: Ayan na yung mga kaibigan!
2: No. Adam Riddler! Ako po, ayan, nasa TQ kami! Naka-live ka! Live na live!
0: Pag,
2: Kami ito, kami buong TQ squad! Tinawagan mo ko kanina, di ba?
0: Ayan na ito! Kaya nakausap mo na idol mo si G.A. Longganisa, diba?
2: Ay, PR?
0: Wala na!

0: ipakita
1: din doon. Microphone na ano, mukhang microphone. Pindutin mo yan tapos tapos yan para magsalita ka na.
0: Magsalita ka na, mag-partner. Nag-chat pa rin. Ano naman yan? Bakit pinindot ata yung ano eh. Parang pinindot lang, hindi ano.
1: Thank you po, GA, sa iwan ng interview ni Adam Orler. Kaya 1 second lang yun. Kaya lang yun.
0: Abangan na lang natin kung mag-upisipin yan. I-interview talaga natin yan. Sana talaga matawagan ko ng ano kasi anik pa kasi bigla nito.
1: Ito yung kauna-unahan sa Tiki kung saan tayo po ay
2: nakapag-reveal
1: ng boses kay Adam Orler. Kaya yun yan, maganda yan. Tapos natin.
0: Sige, bayo ka.
1: Oh, yeah. Go. Is so low. What do you mean? Hindi ko narinig yun. Ano yun?
3: Ay, okay. I'm wrong device. Malaga to come to 5 archives.

0: Fortunate Emily Kuduri.
1: The sun that follows seems to last forever.
0: Ito si TTF, at least si TGF, hindi siya nang at least TGF, hindi niya hinaras. Oh my god, ano yan?
2: Alex?
0: Alex?
2: I-reference
0: si MC. By the way, kung ito pa, MSA, if you are going MSA, for na kaya hulaan nyo
2: or chocolate
0: oka go J.A. anong flavor ng cake ang ginamit dyan? Anong flavor kaya ng cake dyan? Anong oka mo? Basos ka talaga gab. Ito sino pa din sino ka oka Lonzo. Ang nilulo, hotdog ba yan? Hotdog ba yan? Hotdog ba yan? Hotdog ba yan? As in?
3: Oh, ano sa ano? Mura sa
0: Raulo kayo?
4: May nagluluto tapos mamukupli ng
3: lala.
0: Lodzo, ano sa tingin mo yung flavor ng cake na ginamit sa mousepad? Bilang, sorry, ano yung flavor ng cake na ginamit bilang, ano, bilang mousepad? Ano sa opinion mo, Gino, Lodzo?
5: Parang ano eh, white, inugasan niya at ato.
0: Hindi, inugasan, kaya niya inugasan. Ano sa tingin mo yung original kaya? Chocolate, mocha, ano ba?
5: Chocolate yata.
0: Chocolate daw, okay. Sabi daw ni Blue kanina, mocha. Sabi ni Gab, mocha mo. Choco pala. Ako, ano ako eh, iba kong tao eh. So, feel ko, ano to eh. Yung cake na recently may lahat ng chocolate dyan tapos okay
5: na ba ang MSA gatas?
0: Pero even then MSA gatas na cake anong MSA gatas na cake? Anong MSA gatas na cake? Bakit ganun?